0: Trina lang, muna nilipay ko ani nga, tungod ani kapikorn, mauna siya yung usang nga, nakatabang ni nako, ug nagamit ganit po ako mga anak ani. So karon lapit po kaya lang tulog, yan dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mga ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn ma'am. Mga ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
2: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
3: Uy, unsa guni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan, nangikay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
4: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
2: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council og sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Radio with Heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

Boy na balik tamang igsoon mga igala, time check. 5 minutos ang milapas sa lasotsos kabuntagon sa itong panag-ubans programang Barug sa Kamatoran. O gakong hangyoon ang atong mga followers nga, alam mo, pag-likes, pag-comment po mo. O pwede mag-likes, comment po. Kay, likes raman taman. Sama sa inyong gibuhat niya itong nilabay ng mga programa na ito, mainggan nyo tapag tagaw-taw diris kanginan kay gahata, di lang kay ga-likes, ga-comment pod, ga-share pod. So, balik ta sa ito ang isyo, mga igsoon, mga igala. Wapata na human sa atong gisgutan ni regarding sa SONA ni PBBM ni atong milabayang adlaw na ining 2026 nga State of the Nation Address sa ato ang kasamtangang Presidente sa nasod. Now, mga igsoon, mga igala, balik ta, ingon siya, si President BBM, nga ang natad sa education, adunay reformation, health system, ipalambo. So, kana nga mga butang ang atong hulaton, although muingon ta nga, basta politician, sumuka ayo. And then, of course, sayod kita, nga, doon na natay kasinatian kung si BBM ang mo istorya, unlike other previous politician or leaders nga atong nasulayan nga kung naa sila gi istorya, pero naa sila ang ilang gi istorya is nabuhat. Morabag, they walk their talks. So for now, posible manggod nga maka giya sa pagpangutana nga dili ka ni gibuhat nimo Mr. President, or di ka ni usa lamang ka statement nga pagpanghupay aron nga medyo ingno nato mauli-ulian ang mga nagunob na nga mga pagsalig kay may resulta man ang kanabang unsa ni survey nga negative mangid pag-ayo ang ato ang presidente sa survey. Now on the other side, ang atong vice presidente ni positive man pon, mas niangat pa og mas nanguna pagyod sa mga latest survey sa presidential polls. Kung karon himoon ang eleksyon, why di gid malilong mga igsoon, mga igala, nga nag-unag yun ang vice presidente sa kasamtangan. Sumaw ni mga igsoon, mga igala, ang wagid malitok sa presidente. Nga, isasad nga akong gihandom sa akong kasing-kasing nga malitok niya. Ang kanini ang pagsulbad sa kanini ang ekonomiya sa krisis nga atong giatubang karong panahon. Wala kayo mahatagi o gibug-aton infasisyon sa iyahang SUNA kung unsay lakang nga buhaton sa iyahang administrasyon sa pagsugpo or ingno nato sa pag kaningni ang pag-address sa krisis nga atong giatubang karong panahon. Kaya ang krisis nga atong giatubang karong panahon, mga igsoon, mga higala, ingno nato nga kitang tanan mapobre ug madato makasinati, pero luoy ang pobre kay wa gyoy kapaingnan. Ang dato, naaman sila'y kwarta or inon nan sila, pwede man sila kautang sa bangko o dinangko or makabalik sila tungod kay naaman sila igarantor. Now, kita nga mga kabos, mga igsoon, mga igala, ang pangutana ani karon, naa kay bangko nga musukol sa ato kung mangutang ta. Na yung mga kooperatiba, ginagmay lang pod. O usahay gani, subo kayo. Kay pritindagan na requirements. Pertindagan sa requirements, mga igsoon, mga igala. Ato untang kagulingong kwarta atong ipundo, has ka pundaghan sa requirements. Ako na ako'y kooperatiba ang gisudlan, pero wapag ikukalon. Kaya nga naman, pertindagan ang requirements, kapuyon ka. No? Kapuyon ka, mga igsoon, mga igala. So, balik ta, mga igsoon. Isa sa gihandom, posible ikaw, gihandom po demo, na unta malitok ni BBM sa iyang SUNA, unsay lakang nga buhaton karon sa iyang administrasyon ni ining pagsumpo sa kining krisis sa ekonomiya. Dihang napita, mga igsoon, mga igala, ako nagtuo nga doon nagipipila ka mga naghuy-huy ang abaga. Pero anyway, dili man siguro maghuy-huy tungod kay siguro makaingon po sila nga, wa naman po ta siguro ay kuana ni. Wa naman po siguro tayo lauman ni karon nga administrasyon. Posible, ha? Nainana ba? Di lang ko sure. Pero posible ba? Nga moingon sila nga, wa na tayo lauman ni ining SUNA. Kay man gani ko nimong tanawon, mga igsoon, mga igala, kung pila lang ang views sa SUNA, pretty rin yung gamaya. Ha? Dili ta makaingon nga daghan gid interesado
daghan interested sa suna sa presidente. Pero of course, ato silang girespeto tungod kay amahan man siya kasamtangan sa nasod. Now, mo na yung mga igsoon, mga igala, nga nakulangan, ako nagtuo nga nakulangan ang sambayan ng Pilipino. Og kanabang alang ni adtong aduna pay nagsambitay nga paglaom o pagsalig para kang BBM, nga doon pa siya mabuhat din yung pipila na lamang katuig na nabilin sa iyang pagpanerbisyo. Huwag tungod niya na, depende kung sa inyong igrado sa SUNA's presidente. Akong balikon, doon na ba'y mga maayo nga pronouncement ang presidente sa iyang SUNA? Yes, doon na. Ang sunod lang nga pangutana, Moni, kanusa or kumusta ka ang implementation ni anang tanan nga mga gi-voice out ni mo, Mr. President, sa imong SUNA? Pila ka porsyento nga kini matuman ni ining pipila na lamang katuig nga nabilin nimo sa di ka pamunaw. Knowing nga ang sitwasyon karon sa dagan sa Pilipinas, ha? Labing apektado gid karon ang naa sa pinakaubos nga hutong sa panginabuhi, ang atong mga kaigsuonang kabus. Nga din, di na ko ikaulaw kong kaugalingon na nalinya ko diyan dapita. O sa lamang siguro ka ligo ang akong lamang nila tungod kay naaman kita'y trabaho. Pero of course, sa isgutanan sa panginahanglan, di gid malilong, doon na gitay panginahanglan, labi na kay doon na tayo galasto na tayo pamilya. Busa, mga igsoon, mga igala, depende na, ha? Depende na kung unsay inyong igrado ni ining nilabay nga suna sa ato ang presidentis nasod sa Pilipinas. So much for that, mga igsoon, mga igala. Wala man siguro inyong ikakomentaryo na mupadayon ta ni ining pinakahinaman. I do not know kung trending pa ba kayo. I do not know kung init ang katawhan nga musubaybay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Apan sa dili pa, mga igsoon, mga igala, but lang ko muhatag og adyutay nga komentaryo regarding atong kumbaga unang-una. So gusto nako dalon ang kinatibuk-an nga kanabang ngalan sa 93.7 Heart FM station alang niya atong pamilya nga hingtungdan tung nahitabo diya sa Quezon, Bukidnon nga usa ka manager sa maong kooperatiba o lending cooperative nga gi ambush patay og usa ka babae, mga igsoon, mga igala. Then ang subo kaayo kay usa siya ka babae nga kanabang matud pa sa balita, usa siya ka self-supporting student. In short, naningkamot para sa iyahang pagtungha, para sa mayong ugma, o posible nga dunay pamilya pa nga galaom sa iyahang income. Karon, mga igsoon, mga igala, nga itabo man gyud nga nibutalid man gyud tong usa ka babae with due respect sa hingtungdan. Would like to, the Heart of M 93.7 would like to extend our deepest empathy and condolences ni atong usa ka manager nga batanong babae diya sa may Quezon, Bukidnon nga gitulis patay nga diya lang sa iyahang motor gipusil. Usa ka kanabang subo palandungon nga doon naman yung mga inani, mga pangitabo. Pero kung doon ay hugot nga kampanya sa kriminalidad gikan sa kaitasaan down to local, posible malikayan ang mga inani. Mahingunta nga, di naman yung normal nga mga pangitabo. Naa naman yung sa una pa. Pero naa manguy atong nasinati. Ang point ko, naatay nasinati nga usa ka kanabang liderato from national down to local nga ang mga kriminal nga sama ni ini ni adtong mga nagpatay, kung asa mo karon, kung naminaw mo, maabot gyud ang takna sa inyo pod inyong gipangbuhat. Og sa kwan pa, what you sow is what you reap. Kung buhay ang inutang, buhay ang kapalit. Kung gibuhat to ninyo,
tungod kay gusto mong mabuhi sa paagi nga inana o dili mo gusto mabuhi nga patas, inyo nang pagpili, inyo nang choice. However, be ready for the consequences. It may not be today, it may not be tomorrow, but it will surely come sa panahon sa adlaw sa ustisya nga gikan sa langit nga ato na mismong magbubuhat ang mapakanaog ani. Ato sigurong hangyo o usa kini ka ingno nato pagtulunan sa ato ang seguridad diri entero probinsya sa Bukidnon o ihumanusab diya sa lungsod sa Quezon o dili lang sa lungsod sa Quezon kung dili gikan sa entero probinsya sa Bukidnon o ang 20 kalungsod duha ka syudad nga usa ka pagtulunan nga medyo ma-apply nila sa ilang tagstag sa kalokalidad ang usa ka hugot nga kanabang kampanya batok sa kriminalidad. Og diya na musulod mga igsoon, mga igala, ang suporta sa atong mga local leaders like mga mayors. Ang inyong naamay magitawag nga intelligence fund. Although, ingno nato nga ang atong mga kapulisan dili gid igo ang gidaghanon nga musumpo ni ini, pero at least kon ang atong mga di sa kumuingon nga wala buhatan ni sa atong mga local leaders. Ha? Pero at least kining inani nga krimen manggod kung imong analyzeon mga igsoon mga igala pagka ngilad kaayo ni nga klasis krimen. Og usa ni nga klasis krimen mga igsoon mga igala nga makaapektos ekonomiya sa maong lokalidad. Kay ngano man? Ngano makaapekto man eh? Kinsa pa may ganahan nga mo invest diya sa inyong lugar kon ang peace and order dili mamintinar or ang seguridad sa kanabang kinabuhi sa tao dili mamintinar. Huwag busa mga igsoon, mga igala, di manggiyod nato malikayan karong panahuna. Kay balita raman sa buhatan sa PNP ang atong kakadunggan nga muingon gikan sa national level nga mas hapsay kuno karong panahuna kumpara sa nilabayng administrasyon. Ginakumparar pa nila ang ilahang gibuhat karon kumpara sa nilabayng administrasyon apan kon ang publiko mo'y pasultihon nga maog yun ang nakasinati sa ground sukwahi baliktad. No? Mao na ginaingon nga hain man to gisultin niyo nga mas hapsay karon nganong mas mi katag man pag-ayo ang kriminalidad karong panahon. Busa, mao na yatong hangyo sa atong mga kaigsunan nga mag-amping na lang ta. Ha? Amping na lang ta. O padayon.

buhaton ang unsay mabuhat katungod man puna sa inyo man puna nga trabaho. Pero mo na ginaingon nga itong panawagan sa itong mga local chief executive nga pakighinabi regular sa inyong mga chief of police. Ug alang niya itong mga gabuhat po o kriminal or krimin nga mga buluhaton ay kayo magpasulabi. Kay kung makaikyas man mo sa matas balaod karong panahon na, mabot ginantak na nga mahulog ragyapon mo. O ganantak na nga pagkahulog ninyo, may unta kung ang inyong pagkahulog, dili pa mo ipaagi sa mga tao nga nag-ulbo-ulbo ang kaligot-got, nga ayha pa mo mariskyo, nga nagtinga-tinga na mo tungod kay gikulata mo sa mga tao nga ligot-got tungod sa krimen nga inyong gibuhat nga di nila madawat. So again, akong simpatya or ang kinitibok ang pwersa sa 93.7 Heart FM. Gusto na mo ipaabot ang amo ang deepest sympathy and condolences to the very family itong nabiktima diya sa Quezon, Bukidnon. Dili man makahupay ang amo ang presensya, but at least buot na mo ipaabot kaninyo nga nasubo mi siya nitabo sa inyohang minahal sa kinabuhi. Bueno mga ikson, mga igala, time check. Ano na, 21 minutos milapas alas 8 sa kamuntagon. Atong tiwason mga ikson, mga igala, padayuno na to ang ato ang diskusyon sa ikanapulo kaadlaw nga impeachment ni Vice President Sara Duterte. Unsa may atong namatikdan. Mga ikson, mga igala, ang ikanapulo nga adlaw, nahuman naman tong kuan mga igsoon, nahuman na ang kaning ni ang article of impeachment 4. Human na to ba? Kana bang gikuan na? Gitapos na. Og misunod na po din sa article 3. Og mauning gitawag confidential fund mga igsoon, mga igala. Sa article 3 mga igsoon, mga igala, sa confidential fund. Una, ang dipinsa mga igsoon, mga igala, wala na may proceed sa cross-examination. Ano kang wak may proceed sa cross-examination ang dipinsa? Niyatong una, katong Article 4, katong to ang betrayal of public trust inciting to sedition and grave threats. Grabe gid nga mga cross-examinations ang gibuhat sa depensa. Og sige pong object ang prosecution. Good morning sir, always jud ko naminaw sa imuhang program from Purok 3 Cebu nga Kadingilan. Salamat kang Ma'am Ani Pansoy Rama. Gikan sa Purok 3 Cebu nga Kadingilan. Mabuhay kadiya Ma'am Ani. Mabuhay ang tibuok Purok 3 Cebu nga Kadingilan. Salamat sa imong pag-follow kanunay. Og salamat sab kang Saldi Mix Vlog sa iyang pagplano pag-follow sa tuang programa. Thank you very much. Okay, so balik ta mga igsoon, mga igala. Niadtong una ko natong ikomparar mga igsoon, mga igala, kaning impeachment. Unang-una, mikunhod ang viewers. Atong klaron. Sa unang adlaw until now, mikunhod ang viewers sa impeachment. Unsa interpretasyon ini? Nganong mikunhod man ang viewers? Posible nga dili ni gamay or inunta dili na kayo interesado ang katawhan nga maminaw sa impeachment. Nga naman, para nila wala na ibag-o. That is my own analysis yon. Tungod kay sugod pa ni atong sa committee sa Quadcom o karon mga igsoon, mga igala, pagsunod ni atong Justice Committee na bulgar na dito ang mga katuyuan manggod sa prosecution may tungod sa artikulo or ingunta sa konteksto or article of impeachment nga gusto nila ipahamtang ngadto kang BP Sara. Kumbaga, dili na bag-o sa idulungog sa mga katawhan sa Pilipinas. Og sila na atong taknaa dunay nagpabilin nga hugot nga suporta o pagsalig luyo sa ingno nato fishing expedition luyo sa pangataki batok kang BP Sara para nila

dili na bago ang impeachment, maura gyapon ni. Mo nay isa sa akong nakita. Nga nganong dili kayo ingnon ta gamay ra kayo ang interesado sa impeachment ni VP Sara. Now, dito ta sa una, sa Article 4, Betrayal of Public Trust, Inciting to Sedition and Grave Threats. Adunay tulo ka witnesses nga gikan sa NBI. Isa sa ato ang nadunggan. Kaya kung atong muhatag ta karon og ingnon ta, kaugalingon nato nga pamati, our own pamatyag, tali sa mga senator judges, diligid malikayan, nga doon nagay biases, both sides, majority and minority, or ingnon ta lang, katong identified nga kang BP Sara, doon na po'y mga biases, dawi sila mangutana. Katong identified nga against BP Sara, doon na po'y mga biases, dawi sila mangutana. So kumbaga, doon ay binaslana lamang. Pero doon na po'y nagpabilin ng mga senator judges nga neutral kayo, dawi sila mangutana. Kumbaga, kung unsa to'y ilang nakita nga angay tinawon, gikan man sa depensa, gikan man sa prosecution, o gikan sa mga testigos, neutral lang kayo sila mangutana. And their motives is maybe just to find out kung doon na bagyo'y sustansya ang maong aligasyon batok sa kang BP Sara. Ang isa sa mga nakita nato, mga iksoon, mga igala, alang pud sa side sa depensa, na itong unang article of impeachment sa betrayal of public trust, inciting to sedition and grave threats sa tulo ka mga testigos na si Kalilong, si Attorney Lutok o si NBI Director Matibag, even ang atong gituuhan nga senator judge nga ingnon nato identified based sa iyang mga pronouncement nga usay mututa nga makaingon ta nga bisan pag unsay metabo i-convict ginas BP Sara, Senator Tulpo Irwin, even siya nga gituuhan sa sambayan ng Pilipino nga i-convict niya gyapon si BP Sara, nakakita og nakaingon nga ang mga testimonya sa testigo sablay-sablay. Kumbaga, sa tawhanon nga pagsabot, even siya nga senator judge nga ingno nato naas majority og ang majority halos gituuhan nga kaalyado or alayon sa kagustuhan sa nag-impeach nga gituuhan nga mao ang presidente, apan siya mismo nakasulti nga sablay-sablay ang mga testimonyas testigo. Now karon dinhita sa ikaduha sa confidential funds, another senator judge nga gikan gyapon sa majority nga gituuhan gyapon sa bagang duot sa katawhan or gituuhan gyapon inunato sa mga DDS nga bisan pag naay walay sustansya ang ebidensya, pero panahon sa judgment day iya gyapon i-convict si BP Sara, si Senator Lacson. Si Senator Lacson nagbuhi gyapon og usa ka statement nga murag a word of disappointment. Unsa kini nga pulong, siya niyang nipahigayon siya og manifestation ngadto sa manifestation og pagpangutana ngadto sa prosecuting lawyer nga mao si Attorney Chua, Congressman Chua. Miingon si Senator Lacson nga there was no competent witness nga inyong gipresenta both prosecution and defense. Pero karong panahon na, klaro og tataw nga address gitos prosecution kay wala pa man ang time sa depensa. So in short, mga igsoon, mga igala, makita na to nga even ang mga senator just nga gituhan na to nga mo convict ang BP Sara, dismayado sa dagan sa impeachment, dismayado sa kanang gipakita ng mga testimonya o testigo, at testigo o testimonya sa mga testigo na gipresenta sa prosecution. But on the other side, ang prosecution, kung imong pangutanon, kompleto na ang ebidensya matod pa ni Jerby Luistro. Ang rason kaya winidraw namin ang ibang testigo
malakas na ang kaso, kompleto na ang ebidensya, pero kung atong paminawon ang mga senator judge, kung kompleto na ang kaso, malakas na ang ebidensya, nganong makasulti sila og inani kadispirado? So mao na siya mga igsoon, mga igala, og ang pinaka kuan pagid ani kay wala naghatag og time ang depensa nga mo cross exam. In short, sa diyang gipangutana si Michael Pua sa iyang press briefing or press con, gipangutana siya nganong wala man mo nagkuan nag-cross exam, matod pa niya, walay angay i-cross exam. Nga naman, dunay duha kabutang dito nga tata og klaro kayo katong gitawag nga gikan sa testigos, gipa-define siya base sa iyahang nasayran regarding sa suspicious og unusual. Ug mao ni atong atagan og pagtagad unya mga igsuon mga igala sa atong pagbalik. Standby alang sa atong jotayng painumdom.

0: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay. Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
5: Taga Santa Rita Farmer.
4: Kayo po ba nanay ay umiinom na ng ating rice coffee?
5: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Tapos hindi ako makatulog. Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad. Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit. Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko rin ng ano, rice capsule.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
8: With heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Balik ta mga Igsoon, maigala, time check. Adunay 36 minutos ang milapas sa lasutsos kamuntagon sa itong panag-uban sa programang Barugs Kamaturan. Once again, kini nga programa hatod kanato sa tuwang pinalanggang kongresista sa 3rd Distrito sa Provincia sa Bukinon, ang Inday ng Bayan, Inday ng Masa, Inday, Audrey Zubiri. Now, karon mga Igsoon, maigala, balik ta sa ikatulo or Article 3 of impeachment ni Vice President Sara Duterte sa ikanapulo kaadlaw sa iyang impeachment trial. Dunay testigo nga gikan mismo sa land bank. Enon ta manager sa maong land bank nga diin nasayod sa pagtransak sa 125 millions confidential fund nga maoy gigamit sa prosecuting team nga matud pa adunay irregularidad or illegal nga pagtransak. Now karon mga Igsoon, maigala, sa dihang gipangutana gipangutana ang testigo, gipailalom sa gitawag nga ordinary examination. Wala pa ang cross-examination, kay ang mo cross-exam mao man ang depensa sa side ni Vice President Sara Duterte. Now karon, sa dihang gipangutana na mga Igsoon, mga Igala, dunay duha ka butang nga or dunay duha ka pulong nga murag nahimong dominante or na highlight sa maong statement or sa maong ordinary examination, ang maong suspicious or makadudahan or unusual or talagsaon. Now karon mga Igsoon, mga Igala, kung i-apply nimo kining suspicious, makadudahan ngadto sa pagtransak sa confidential funds nga diin ang mandato gikan sa Office of the Vice President, sa dihang gipangutana ang testigo, ang manager sa mong bangko, kung doon na ba'y suspicious, sa dihang si Senator Judge Aquino nangutana kaniya kung doon na ba'y suspicious, tataw klaro kayo nga gidefend niya itong testigo o saka land bank manager nga matod pa there was no suspicious sa maong transaksyon apan aduna lamay unusual. Now karon mga Igsoon, mga Igala, unsa man day ning kung may ngontag suspicious sa Bisaya pa makadudahan, and of course kung atong i-apply kay makadudahan siya, so angay gid siyang tukion, angay siyang bukikion, o posible gyud nga musantop sa unahuna sa tao nga adunay binuang, adunay anomalya nga pagtransak kay suspicious man, makadudahan man. But still, although suspicious, but kini siya justifiable kung ma-qualify or ma-justify ang maong transaksyon sa usa ka gitawag nga credible nga mga testigo. Now karon mga Igsoon, mga Igala, sa dihang nagtransak ang or gitransak ang 125 millions in one day, I do not know kung one day gigamit siya in nahimo ni siyang unusual ngato para sa tagalan bank karabang talagsahon, kay siguro sa taas nga panahon kung atong analyzon ang mga previous nga mga vice president regarding sa ilang confidential fund, kung do naman, dili kay sila kanabang ga-transact og sama ni adtong kadako sa kwarta or pamaagi sa pag-transact sa time ni Vice President Sara Duterte, og mao nakaingon sila nga unusual, talagsahon. Now karon, gi-drive ni sa uban nga mga ingno nato personalidad nga gikan sa prosecution into suspicious, makadudahan. Ug mao na misantop or una nga midangop sa dalungan sa tao nga ang pag-transact sa maong confidential fund makadudahan, mao na nga naay mga conclusion nga gilustay ang kwarta. Sa kwarta, ang kwarta sa confidential fund sa Office of the Vice President, wala mainsakto paggamit o gitawag siyang nalustay. Bantog lang makadudahan kay gilustay-lustay ra dai. Murag inana ang kanabang sunod nga posibleng nahitabo. Apan to be fair, mga igsoon, mga igala, sa dihang gipangutana ang testigo nga manager, bank manager, sa makadaghan, iyagyod nga giklaro nga walay suspicious sa maong pagtransak. Nganuman nga walay suspicious, sa dihang gipangutanan siya ni Senator Judge Senator Robin Padilla, nga doon na ba'y illegal sa pagtransak base sa pag-incash sa kwarta, iya na pong giklaro nga wala. So, kay wa may illegal, sa side po sa depensa, unsa pa may angay na mo i-cross-exam, nga wa mismo ang testigo niingon man nga wa illegal. But of course, tungod lagi sa atong giingon, nga doon na may duha ka grupo, doon ay grupo nga gusto yun nga ang article of impeachment batok ang BP Sara, matagan yun og sustansya, matagan yun og ingon tagibug aton, para nga ang huna-huna sa katawhan, mag-decline ang ilang pagsalig ngadto sa giakusahan og makaingon sila nga tinuod yun nga gilustay ang kwarta. But at this point, mga igsoon, mga igala, to be fair, sa maong testigo, sa maong investigasyon, tataw klaro kaayo. So kung iyon amot ato siyang i-define, in my own definition, ang suspicious o unusual, ato siyang i-apply sa usak kapangitabo. Okay. Pananglitan. Akong misis, sa adlawng Martes, Huwebes ug Sabado, ako siyang gingnan nga kini nga mga oras ayaw ko disturbuha og posible kini nga mga oras mao gining oras ako ang pag-uli. So kumbaga mao gina ang naandan sa akong misis. Karon kung nakauli ko sa wala damhang oras, makaingon akong misis nga, talagsaon, ano nga nakahimo kani nga sa akong nabalaan, dili man inani ang time sa imong pag-uli. Talagsaon. Okay. Kung wako'y gibuhat nga dili maayo, ma-define siya nga talagsaon. Pero kung nakauli ko kay nakoy gibuhat, unya na detect ko, so ang posible pa ingon sa humesis nga ang imong pag-uli makadudahan. Posible nga ni uli ko sa balay nga mo kaingon akong misis talag sa owner ni nga inaani nga ni uli ka nga kasagara man gyud mo uli ka mao man gining orasa. Yes, talag sa on, pero do na man goy nahitabo, siguro na cancel ang kuan, na ay emergency nga hinanali nga cancellation sa maong meeting, so maong nakauli ko. Pero talag sa onra siya. Lahi itong makadudahan. Kay bisan og walay cancellation sa meeting, kinahanglan ko nga mo report, pero niuli gid ko, so makadudahan siya. Anong niuli ko? So posible nga niuli ko kay duna ko'y krimen nga nahimo dito og dali kong mubalik kay di ko gusto nga mabisto or ka dito ko madakpan sa ako ang gitrabahoan. Sumo na ang suspicious. Kumbaga, kung mayroon kang suspicious, kanabang bisag dili talagsaon o ringunta talagsaon nga ni uli ka sa wadamang oras, unya naapagyod ko'y pagduda sa imong pag-uli. Kanabang nadublihan talagsaon or unusual nga makauli ka nining orasa, nga nung nakauli ka aning orasa, nga wa may inunta, wa may angay iuli. Pagmingon nga niuli ko kay sakit ang akong tiyan, sakit ang akong lawas, so justifiable siya. Pero kung wala ni sakit ang akong tiyan, wala ni sakit akong lawas, walay kumo sa akuan, sa ako ang pamati, unya, ni uli kos balay, unya ingno nato nga, guwapa kayo among maid, ha? Anaon lang, unya, nakitaan bagit sa akong misis, nga ni gawas kos kwarto sa among maid, example lang, pero wak mami maid, kay pobre man mi, so kana, makaingunta nga suspicious, kana ang diferensya, suspicious og talagsaon, lahi na siya. Ang suspicious, makadudahan. Kung baga dunay misteryo nga negatibo nga angay tukion. Pero ingon nga karaniwan, dili pang karaniwan talagsaon. Pero na-justify siya, sama sa akong gingon, iuli ko nga wadama sa akong misis, nga unta ang oras akong paguliin ani, pero tungod lagi kinagsakit akong tiyan, nilain akong lawas, niuli ko, talagsaon na siya. Pero at least ma-justify na ko nga niuli ko kay na ako'y gibati. Pero kanang niuli ko, unya, dili damhon si Mrs. Unya daw sa kalit lang nakita ko niya, nagikan ko sa kwarto sa among maid, kato makadudahan. Mao na ang punto. Mao na yung differences doa. Good morning, sir. Why klaro ng impeachment? Kay why klaro nga mga witness ang prosecution? Gani, di na. Gakros ang mga defense. Wa na po ipakaon ang Senado. Maapiktuhan po ni sa kalihukan sa ICC. Gikan kang Oliver Ferraris. Yes, na ipunto. Ogmoni siya mga isgo, mga igsuon nga niining ikaduhang article of impeachment sa confidential fund. Kung unsa kaway klaro, ito ang nalaysun ha, at itong tagsa-tagsaon, kung unsa ka ingno nato, way klaro ang article 4, mas labaw na ang article 3 nga confidential fund. Why? Wala na mag-cross-exam ang depensa. Matod pas depensa, unsa pa may among i-cross exam? Unsa pa may among tokion sa testigo nga klaro og tataw naman nga mismo ang testigo base sa ilahang proseso sa pag-disburse sa amount, sa pag-incas sa amount, wala may irregularities, wala may illegal. Doon nalay, makaingon na sila nga, ano kanino? Ano ba? Murabag na komparar bitaw nila. The previous office of the vice president, wala may inani. Wala may inani nga kadako nga transaksyon sa kwarta pag-incas. Unya, wala po inani nga kanabang sunod. Pero gusto na ako ipakita in my personal opinion. Si Vice President Lenny Robredo, sa diyang siya ang i-appoint as, siya ang vice president, na-appoint siya as urban poor urban poor nga kanabang programa sa gobyerno. Sa urban poor, housing na diya, housing. Unsa may angay niyang i-intelligent niya? Unsa may angay niyang i-surveillance niya? Wala. Sa Kambinay, siya ang na tahasan sa foreign Department of Foreign Affairs. So kung natong isgutan, Department of Foreign Affairs, posible, sige na ay confidential fund, pero naamanggutay, gitawag nga, naamanggutay, kanay ba itong National Security Advisor Office, nga mawag yung nakatutok sa seguridad sa entero nasyonal. So, sa buhatan ni former President Binay, as Secretary sa Department of Foreign Affairs, dili kayo niya magamit ang confidential fund. Kang bipili ni, di gyapong kayo niya magamit kay unsa may mga peligroso sa iyahang trabaho, isip in charge sa urban poor, isip in charge sa housing, or unsa pa to nga lain nga mga kaning ni ang posisyon ang iyang ikoptan. Whereas kang bipi, Sarah, sa Department of Education, kung atong tukion, mga igsuon, mga igala, naa sa institusyon, naa sa mga eskwelahan, ang recruitment sa NPA. Naa sa eskwelahan, ang ingnunta, kanang gamugna og mga sindikato, nga ang mga estudyante gamiton para sa pag-ingnunato, kalihukan sa mga sindikato. O labi na gyud nang kalihokan sa walang grupo. Dito ang mga recruitment gani sa makadaghan. Gi-justify na mga igsuon mga higala nga ang UP dili man Manila. Bisan pa silang ka Eric Siles nga kanhi recruiter sa NPA, makasulod-sulod sila sa eskwelahan. Of course, sa time ni BP Sara, siya ang i-opisina nga yang gipili, mao ang office, ang committee ba, or ang department nga yang gipili, mao ang Department of Education. As Department of Education Secretary, isa sa gitutukan ni BP Sara, mao ang kinsa ang gapaluyo ni ining recruitment sa mga estudyante nga i-recruit para mahimong NPA. And take note, entero Pilipinas ni mga igsuon mga igala ang ga-surveillance. Busa, kining unusual nga giingon sa bank manager kung iyang gikumparar ang tulog ka vice presidente nga nagsunod, makaingon gid siya nga unusual ni kang BP Sara. Pero despite the fact nga moingon siya unusual, wala siya'y nakita nga irregularidad or illegal sa pag-inkas sa mga kwarta base sa iyang testimonya sa dihang gipangutana siya sa mga senator judges. Gani ang katungkang senator Aquino nga dunay ingno nato na misleading mangid ato katubang iyang gina-insist ang suspicious pero giklarify sa testigo nga there was no suspicious unusual lang. So mga igsoon, mga igala, ang testimonya sa testigo nga may gipanghinambog sa prosecution nga ipabuto nila nga bugat nga ebidensya para sa transparency ngadto sa katawhan, walay angay nga kanabang tinawon ang depensa apan dunay mga butang nga klarohon kining suspicious ug unusual kung dunay tay mga igsuon nga wala kayo makaingnon ta maka-define between the two. Pero kining duha ka butang, they are far different from each other. Ang suspicious sa Bisaya pa makadudahan, wala ma-apply sa pag-incash sa kwarta ni ining confidential fund sa Office of the Vice President sa time ni BP Sara. Hinoon, dunay unusual. Ang unusual, after having comparison siguro sa bank manager sa previous duha ka Vice President, nga nganong karon lang dito siya naka-define. Now karon mga igsoon mga igala, kung may nguntag dili parang pangkaraniwan talagsaon, wala tay nakitang dautan diya pananglitan talagsaon ra kayo nga ang ingnon ta, sige gamiton ta. Good morning Sir Ben, padayon diya ni Arami diri taga Paminaw sa imuha. Bitaw way klaro ang mga witnesses sa mga prosecution gikan kang Sir Rogen Pukol. Thank you very much kang Sir Rogen. Salamat sa inyong parayin pagpaminaw. Salamat sa inyong pag-comments. Siguro kung namoy tayo mga i-share po ninyo, mas maayo. Mas malipay ta kayaron daghan ang makadungog. So balik ta, kanang mingon tag dili pang karaniwan, talagsaon. Ha? I-apply na to. Ang usa ka mayor. Ang usa ka mayor sa lungsod. Ha, dili na. Dito mo gamit unggalan kay i-apply lang na to. Mingon tag karon nga, talagsaon ra kayo ni mayor ba nga nang hatag mag kwarta sa mga kaning ni ang habal-habal drivers? No? Talagsaon ra kayo ni nga nakapanghatag siya. Pero wala problema ug moingon tag talagsaon nga nanghatag siya kay basin og ihatong kaugalingong kwarta. Pero ug moingon tag makadudahan nanghatag to si mayor og kwarta. Pero natay nadunggan nga on the other side naman day corruption pod sa kaninga ahinsya. Ino na lang to sa back. Bids and Awards Committee. Unya siya nag-impluwensya dito. So basin ang katong kwarta nga iyang gihatag gikan ra pud to sa iyang kickback siguro o share. Din ang sunod mailag ang tanan nga iyang share, iyang gihatag, daw bi o gamay ra iyang gihatag ang iyang dako. Ah, dito ba? Makadudahan. So lahi ang makadudahan, ug lahi ang talagsaon. Unya pag mingon ta karon, balik ta talagsaon. Inana na si Mayor kay muhatag na siya
1: o kuan labi na kung ang iyang source of income makapang maharvest ang iyang luag kayo nga tubuhan, maharvest ang iyang luag kayo nga unsa pang negosyo. So mauna na every December, o dili every December, naigi sitwasyon nga muhatag gina sa mayor. Di lang siguro nato mat point unsa nga mga bulan basta kay sa among nakuan muhatag gina sa mayor. Talag sa onray no na pero muhatag siya. Whereas anang mayon tanga makadudahan no. Nganong nihatag man siya nga di man ini agabuhaton. Ah. So dinhi dapita mga igsoon mga igala balik ta. Gidefine ang suspicious ug unusual sa maong bank transaction ni BP Sara og ang testigo nga duha sa dihang gi pangutana ni Senator Judges Bam Aquino og ni Senator Robin Padilla kang Bam Aquino sa dihang gi-insist niya ang suspicious kanang nagamit niya not insist many times nagamit niya ang term suspicious sa dihang pagpangutana gina-risbakan siya nga there was no suspicious Your Honor it was just unusual but there was no suspicious wala ko hindi ako nagsabi na may suspicious ang testigo na mismo ang nag-correct kay Senator Judge Aquino siya diyang na-mention niya I do not know kung misleading ba itong question siya lang yung makabalo ato pero siya diyang iya itong na-mention ang meron bang suspicious sa pag-incas sa money Mr. Chair Your Honor wala pong suspicious sa pag-incas yan na ang testigo pan meron lang kanang unusual kasi po hindi ito nangyari sa nakaraang administration pero ngayon lang nangyari. Ikaduha, take note mga igsoon, mga igala nga kaning 125 confidential fund gikan ni sa buhatan sa presidente. O gihatag ni mga igsoon, mga igala kundi kumusayop, magtapos na talitapos na ang tuig. November kundi kumusayop. Then mga igsoon, mga igala, ang kwarta sa atong gobyerno naatay gitawag nga yearly annual budget. Kana nga budget anang tuiga, naka-budget na siya. So kung naay mabilin ana, mubalik na sa panudlanan, pero dili na siya ma-appeal ni atong budget na po sa sunod tuig, kaya ang budget sa sunod tuig na isguta na daan o na-prepara na po. O busa kung atong i-apply mga igsoon, mga igala, klaro og tataw tong Ginisiyang 125 confidential fund gikan sa buhatan sa presidente. Gidownload sa buhatan sa vice president atong time nga in good terms pa sila. Pag-download mga igsoon, mga igala, month of November, mag-December magtapos na. So of course, makita nato ang kagamay na lang sa oras nga magamit ng 125. So that's why doon ay posibilidad not certain to happen. This is just my ingnon ta analysisyon, maulang niya ang akong observation, na siguro tungkol kay gamay na lang ang panahon, November, December, magtapos na, o di magamit ni, of course, mabalik ni sa panudlanan, pero dili ni madugang sa katong annual budget for the next year, kay humana to na isugutan. Inana ang pagpreparar sa atong annual budget. Kay ang annual budget for the next year, possibly, isuguta na this month of August, September, October, unya ma-finalize na by November or December, humana na. Implementation na dahil na sunod tuig. So katong kang BP Sara, kung imong tanawon, gidownload gikan sa buhatan sa presidente, siguro sa time sa buhatan sa presidente, tungod sa kadako sa iyang confidential fund or intelligence fund nga 4 billion, o dili na kaya niya magamit ang uban, gidownload dito 125 millions. Pag-download dito, in 11 days, kundi kita masayop, na disburse siya. Why problema? Unusual. Sige, unusual kaysa niyatong previous administration, may a previous vice president, dili man inana. Pero, dili inunta violation kung dili pangkaraniwan. Ang violation, kung doon ay suspicious, makadudahan o ang duda na pamatud ang pinasikad sa dokumento o magtugma siya sa dokumento nga kinisya dunay irregularidad dito mga igsoon mga igala musulod ang gitawag nga makadudahan. So anyway mga igsoon mga igala wa na kita igong oras. Ako na lamang pagpangnimbaya sa atong mga kaigsuonan ang mga association sa Duli Association sa Longsuits Pangantukan ayaw mo kabalaka kay basi nagtuo mo nga of course nagtuo man gid mo nga apektado ang District 4 karon sa ayuda gumikan kay of course si Kong Laarne nagnoman sa impeachment ni BP Sara. Apan like what I said, ang atong amahan sa lungsod sa pangantukan, Mayor Lito Garces, adunay iyang buffer nga gi-prepare para ang gitawag ang kanang gitawag ng mga association nga wala pay grant ang katong buffer nga gi-preparar sa LGU pangantukan pinaagi sa pagpaningkamot sa responsableng Mayor Lito Garces o Vice Mayor Wadi Hernandez mauto posible na ang gamiton alang ni adtong mga association nga wala pa nakagdawat o grant sa duli. Busa, ay mo kabalaka. Kaya nga itong ang mayor sa lungsod sa pangantukan, desidido o responsable gayon nga mo mangita og alternative nga paagi para ang tanan nga na-registered nga 125 association in tiro pangantukan, tanan ma-accommodate o tanan magkadawat o benepisyo. Laroon ko lang, dili magdungan nga daw sa masulan, apan one thing is for sure, tanan mabadjitan. Kana lamang! Gikan na lamang sa Kinitibuk ang Pwersa sa 93.7 Heart FM. Salamat kayo sa itong mga followers, Saldi Mix Black, Ma'am Annie Rose Aani Pansurama, Sir Oliver Ferrares, Sir Rogin Pukol, salamat kay Padayon Degi Muga Paminaw. Nakahatag o kadasig ang inyohang pag-follow o pag-likes, siguro pag-share po sa akong programa. Gikan na lamang sa Kinitibuk ang Pwersa sa 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan sa akong sparring partner, Jipoy Batinsela. Ang inyong abos ng alagad sa kainan sa paglaom Bensions, programang Barog sa Kamatoran Magaingon. Ang gugma sa pagbarog sa Kamatoran, may bililong banding ang malungtad hangtod sa kangturan. Dagan salamat mga igsoon, mga igalaw, ang Diyos mga panlayan ng mga uban ka na to sa panahon. Amping kitang tanan sa kanunay!

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 9 minutes after 9 o'clock. Happy Sabado, mga sweethearts! It's a brand new day. And of course, sama-sama tayo mag-enjoy sa mga music from the 90s. Dito lang sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon, 9:29 ang oras natin, sweethearts. Good morning! Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Sino ba yung hindi mapapakanta dyan, di ba? Ito yung mga music ng ating mga uncle at ating mga auntie, ha? Good morning! Happy, happy Sabado once again. At saka sama-sama na naman tayo sa ating nakagawian na tuwing weekend, tuwing Sabado, ha? Of course, mga music yan from the 90s. At saka, di ba, pampabuhay po ng dugo yan. Especially yung mga 90s kids natin, yung mga batang, ano ba, mga Gen Xers natin, ha? Good morning to all of you! Kumusta ba? Ano ba yung mga ginagawa natin ngayon? For sure, yung mga batang 90s natin ngayon, ako, dose-dosena ng mga maintenance medicine, ha? At saka, dati, amoy na amoy perfume. Ngayon, amoy na amoy perfume pa rin. Pero, haplas lang. Good morning. At saka mag-enjoy tayo hanggang alas 12, ha. At syempre naman, meron kayong mga pabate. 0917-1579-927. Medyo mahina yung internet natin, ha. Hindi lang dito sa amin, pati dun sa bahay namin. Nako, problema talaga. Dahil ba to sa malakas na ulan? Nako, dapat mag-jacket na yung internet natin, ha. Good morning kay Marifel. Nagkikinig siya sa atin ngayon. Nako, hope to see you soon or later, Marifel, ha. And also sa ating mga taxi drivers. Eto, napakaaga ang Frogman Taxi. Good morning sa imo. Good morning din kay John Rose ng JL Flower Shop. Eto, gumising tong na naka-smile, ha. Naka-smiling hoy. Good morning sa imo, John Rose. At saka yung mga sweethearts natin ngayon, ha. Andyan po sa may westbound terminal. Yung mga pasahero natin dyan. Happy, happy listening po sa inyo. Konting smile naman, di ba? Oh, wag na magsimangot. Diba? Para wala namang laman yung ATM nyo kahapon, di ba? For sure, meron pa yan. Kahit andyan pa si Judith at saka si Juna. Pwede bang i-ignore muna natin si Judith at si Juna? Pwede ba yan? Another 15 days na naman. But anyway, ha, happy, happy listening din sa ating mga sweethearts na nakikinig sa atin ngayon. Diyan po sa may JR Borah Extension. Diyan po sa may Cronin. Happy, happy listening po sa inyo. Diyan din po yung paborito nating HPG, ha. Isa sa mga paborito nating HPG, si Jay Tagalog. Good morning sa imo, brother. Murag nagyog ko tuyo sa imo niya ba? O, oh, kita kits ta. Nag-drain na po na akong battery. Good morning sa ating mga sweethearts din. Diyan po sa may Uptown CDO. Good morning sa inyong lahat. And of course, ang ating mga bao-bao drivers, ha. Diyan po sa may Balulan. Good morning. Nako, grabe ka pusot-pusot ng ating mga texters dito, ha. Happy, happy listening sa Gabas family. Diyan po sa may Villanueva. And of course, ang Balasamas. And ating mga sweethearts dyan po sa may Crystal Maramag or Maramag Crystal. Nakikinig daw mga Motorola drivers dyan, ha. Good morning sa inyong lahat. At syempre ang ating mga Buktramco drivers. Good morning sa inyo. Oh, sana maging masaya yung biyahe nyo ngayong araw na to, ha. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts, sa ating mga HPG, ha. Oh, happy, happy listening kay Kuya Noel. Mabigat na mabigat ang daloy ng mga sasakyan dito sa may Bugo. Oy, oy, eto na. Grabe. Dumating ka agad tong si Jay Tagalog dito, ha. At saka, oh, yung mga drivers natin na stuck ngayon, ha, sa traffic papuntang Bugo. Oh, sige, mag-enjoy lang tayo sa music, alright? 33 minutes after 9 o'clock, magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart. 93.7,
1: this is Heart FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxta dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape. Yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong posted eh. Simula nung pag-inom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Dari 2.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, alas 9.40 na ang oras natin, sweethearts. Pa yung hinihintay mo, tawag na 0917-1579-927 kung gusto mo makakuha ng libreng tickets. Bukas na po yung block screening natin ng Spider-Man, ha? Dito lang sa Hot FM, ang radyo ng hardcore.

0: 9:45 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Siyempre kasama niyo Harvey's Dawn on a beautiful Saturday morning. Hindi po nang sikat ng araw ha. Kagabi, grabe, basang-basa. Basang-basa lahat. Basang-basa sa luha. Oh, kasi walang kayakap. At saka, oy, dito na pala yung ating, ano ba yung, caller natin? Ano ba ito, lucky caller number one? Tanungin natin ha. Hello, good morning!
1: Good morning po.
0: Good morning, kisa ni Palihog.
1: Si Diane Elizabeth Alcaraz po.
0: Diane Elizabeth Alcaraz, kabata pa ni Mugtingog. Pila edad ni mo, Diane?
1: 23 po.
0: Uy, 23! Maguwang raday ko sa imo ha, og 3 years. Anyway, Diane, ready ka na ba sa question natin?
1: Yes po, ready.
0: Alright, question natin. What is the square root? Ay, dili mao. Ay, kailan at saan gaganapin ang block screening ng Heart FM Spider-Man?
1: Ano po, August 2, 2026, 7 p.m. at sa SM Downtown CDO Cinema 3 at 4 po.
0: Alright! Grabe! Sino ating pangbansang? Anyway, congratulations ha. Meron ka na pong dalawang tickets. Kita-kits po tayo bukas ha. I have one last question for you.
1: Yes.
0: Ready?
1: Po. Yes po.
0: Ano ang radyo ng heart mo?
1: Heart FM 92.7, ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababat. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo, dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidoy. Oras natin 10:16. Second hour na po ng ating programa, The 90s Heart. At syempre, soundtrack brought to us by Birch 345 Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos ng SRP per baso. Bili na! May nag-text dito ha. Oh, maraming salamat po sa pag-text. Tsaka sabi niya, Happy Girlfriend's Day. Oh, araw daw ngayon ng happy ng girlfriend ha. Nakailang girlfriend ka na ba? But anyway, happy Girlfriend's Day po sa inyong lahat dyan. O, sa ating lahat nga pala, di ba? Meron naman tayong girlfriend, di ba? Kaibigang babae. Happy listening sa inyo. Oy, ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan ha, nakikinig sila sa atin ha. Nag-walk like an Egyptian sila kanina. Oh, nagkikisabay doon sa music natin. Happy listening! At saka, hi din kayo Mayor Miles. Good morning sa inyo, Mayor. Maligo na dayon ha. Uy, magpagupit ka, Miles ha. Hi din kay, sino ba to? Si Taxi, the Mid School Taxi, Ernie Paler. Good morning sa imo. And hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Makabalan. Simplicity Vulcanizing Shop, maayong pagpaminaw sa imo. Sa lahat ng mga nagpa-washing diya karon. At saka, nagpa-bulkit. Happy listening. Sir Jules, good morning sa imo. Good morning din po sa ating mga... At ang mga firemen dyan sa may Makabalan Fire Station, happy listening po sa inyo. At ang ating mga kapulisan dyan sa Taguloan, Misamis Oriental, ating Taguloan MPS, happy listening. Oh, yan yun sila yung mga kaibigan po ni Sir Cyril Cambalon. Andun na si Sir Cyril sa Saudi ha. Anyway, always din yan nakikinig dito sa atin. Hi din sa ating mga OFWs natin ha. Pampawala po ng homesick. Nakikinig sila sa ating live, sa ating online streaming app. Happy listening po sa inyong lahat. Mag-message lang kayo para at least mabati namin kayo on air, right? 10:18 ng oras natin. Abangan pa, mamimigay pa tayo ng tickets mamaya. Grabe, kung wala pang queue ha, huwag munang tumawag. Nalobat na itong phone natin. But anyway, get ready lang mga sweethearts. Kasi mamaya meron pa tayong tickets kasi bukas na po yung block screening natin. Alright? 10:19, babalik pa ako right after this break. Tumutok lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7 93.7
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, 4 na araw, hindi ko tatay.
2: 4 na araw bago po kayo magbuwas?
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
2: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
2: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
2: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: For Peter Parker in Marvel Studios, Spider-Man, Brand New Day.
8: Because I'm not just Peter Parker, I'm Spider-Man.
7: 92.7 Heart FM once again takes you to the movies. The Heart FM block screening of Marvel Studios' Spider-Man Brand New Day on August 2, 2026, 7 p.m. at SM Downtown Cinema 3 and 4.
8: And sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart.
7: Watch Spider-Man Brand New Day for free. Just tune in to 92.7 Heart FM and watch out for the DJ's cue. Answer a few simple questions and win free tickets.
9: The Heart FM block screening of Spider-Man Brand New Day is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness, Birch 345 Twin Pack, para sa duwang kabaso, 2 times gainom, 2 times ganutrisyon, 775 rang SRP kada baso, palit Galit na! Cereal Idol Cheese Dog. May panalo na! With the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best Idol Hot Dog ever. Kopi ko Supremo, purong kape na matapang, pero suave. McDonald's, Pepsi, go extra with Pepsi Extra Fizz. Charmy, let's go with the flow. And Ovalia's Catering Services, Cereal's most recommended catering.
5: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 10:37 ang oras natin, sweethearts. Kayo'y nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Beautiful Sabado natin. And of course, ito po yung programa nating The 90s Heart. At andito na po sa ating linyang ating lucky caller number 3. Tanungin natin. Hello, good morning. Hello.
1: Hello, good morning, sir. Harvey.
0: Oy, good morning. Kisa ni Palihog?
1: Si Aisa, sir.
0: Aisa Sigera. Hello, Aisa. Asa man ka nagtawag ganun, Aisa?
1: Sa Patag, sir. Sa Mom's Cake Shop.
0: Sa Mom's Cake Shop sa may Patag. Oy.
1: Yeah.
0: Kila unta ta sa cake diha, no? But anyway, ready ka na ba sa question natin?
1: Yes, Sir Harvey.
0: Alright, ang question natin is saan at kailan gaganapin po ang block screening ng Spider-Man Brand New Day?
1: Sa Augusto, 7 PM, SM Downtown, Cinema 3 and 4.
0: Alright, congratulations! Meron ka na pong tickets. At saka, one last question for you. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Ang Heart FM 92.7, ang radyo ng heart ko.
0: Alright, congratulations! Bye-bye! Come
1: on now. Bye-bye!
0: Anyway, congratulations po sa ating winner, ha? And the Heart FM block screening of Spider-Man Brand New Day is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness, Birch 345 Twin Pack, para sa duha ka baso, 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon, 775 ra ang SRP kada baso, palit na! CDO Idol Cheese Dog, may panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best idol hotdog ever. Kopi ko supremo, purong kape na matapang pero suave. Charmy, let's go with the flow. Pepsi, go extra with Pepsi Extra Fizz. And Ophelia's Catering Services, CDO's most recommended catering. 10:39 ang oras natin, magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwilahan, kinahanglan SHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 10:51 ang oras natin, Sweethearts. And that song was brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Sweethearts, kumusta pa yung gising mo? Nakasmile pa rin ba? Anong tawag yan, John Ross? Smiling hoy! Happy, happy listening ha sa ating mga sweethearts ngayon dyan po sa may bukid noon. Kumusta din ba yung gising nyo? Especially to si Demsoy. Oh, grabe si Demsoy ha. Naughty talaga to si Demsoy. Anyway, happy, happy listening sa ating mga sweethearts dyan. Yung Buktramco drivers sa kanilang mga pao. Oh, nakikinig sila habang biyahe nila dito from Cagayan de Oro to Bukidnon, vice versa. Diba? 92.7 kung dito pa malapit sa CDO at saka 93.7 na pagkarating na doon sa Bukidnon. Diba? Dali lang. At saka naka-memory na yan sa mga car stereo nila. Yung mga nasa biyahe natin ngayong mga sweethearts ha. Happy, happy listening po sa inyo. Kumusta na po yung traffic natin dyan sa may Agusan papuntang Bugo? May update tayo kanina ha. Okay, Kuya Noel, ano ba yung traffic situation natin dyan ha? Oh, mag-message ka sa akin. Hi then sa ating mga sweethearts, ang ating Iputada drivers, and of course, Mayong Buntag, at happy, happy listening sa ating mga Zumba mommies natin. Kay Uncle Fern, Mayong Buntag sa iyo mo, Kol. Kumusta ang tulog na to, Kol? Amani ba sila? Amani sila. Wow, okay. Salamat daan. 10:53 ang oras natin, sweethearts. Magbabalik ako. Still with more of your favorite music from the 90s. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Z-Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice. Purified ice, ang ice na masaligan.

0: my cat. 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:19 ang oras natin, sweethearts. And last hour na po ng ating programang The 90s Heart. Anyway, batiin natin ng happy listening ang Gonzales family, especially sa pinakagwapa nilang mami diya ha, si Mommy Marilyn Gonzales. I'll see you later. Good morning to you, Mommy, ha? And send my regards na lang kay Kring Kring and of course kay Lucas. Cassie, happy listening. Popoy, mayong buntag si Mopoy. Adara, Popoy and Basha. At saka ito yung mga winners ng ating The Prizes Rise Overload, ha? Recap lang muna tayo, ha? Congratulations kay Marilyn Batchinicha ng Barangay Makabalan. Diyan po sa May Bara, Nilo Tapdasan, ang ating taxi driver winner. At saka Berson Sanchez ng Barangay Makasandig. At si Marife Polinar. And Angeli Sabunsolin ng Barangay Lapasan, San Juan. And another winner ng Barangay Jess, Barangay 10, si Jovelyn Bahian, Junmar Parlingayan ng Zone 7, Barangay Bulua, Romel Buyotak ng Barangay Bugo, Zone 6, Robert Tabobo, ating taxi driver winner ng Bertang Taxi, Romel Bertang Taxi, at saka si Billy June Vilca ng Barangay Bonbon, dyan po sa Mayraagas. Congratulations sa inyo, sweethearts! Honest natin, 11:21, magbabalik ako with the music from Madonna. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart!
1: 3.7 Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan

0: 92.7 Hot FM, Cagayan de Oro. 93.7 Hot FM, Bukidnon. 11:35 ang oras natin. Kasama niyo pa rin sa ating last hour ng programa natin, The 90s Heart, Harvey Stone, hanggang alas 12 po. At tsaka, may good news tayo ha. Sa ating pag-aaral, parang hanggang gabi na po yung kasiyahan natin dito sa Heart FM ha. Sama-sama tayo ha. Watch out ha. Watch out! Pag-aaral. magiging masaya na yung gabi natin ha. Hanggang alas 9 po. Next week. Ngayong Monday na po ha. Sama-sama tayo ha. Huwag niyo ako iwan ha. Walang iwanan. Walang bibitaw. Walang bibitaw. ngayong Monday na po. So, meron tayong mga... Basta, magiging masaya yung gabi natin, ha. Basta samahan nyo lang ako. 7 till 9 o'clock. Alright? 11:36 ang oras natin. At maraming salamat din sa ating mga sweethearts sa ngayon, ha. Si Ate Carla, punta na dito. Shoutout sa imo. And hi din sa ating mga HPG. And yung of course yung mga kasamahan nila, mga taxi drivers ha. Ibutada, yung Gatoda, ang Alta Dua Boys, Bellevue Boys, at saka yung Kagayhaan Grab drivers natin. Kuya Ding, good morning sa imo. Magbabalik ako with more music. Still doing the program The 90s Heart dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 3.7 Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
10: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:48 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. At andito na po sa linya natin yung ating lucky caller. Tingnan natin kung lucky ba to o babae. Lucky caller number 9. Hello, mayong buntag.
1: Mayong buntag.
0: Ah, babae di ay. Babae. Bye, caller number 9. And your name, please?
1: Monica Escocia po.
0: Monica Escocia. Sa managtawag si Monica karon.
1: From Jikishel, Kalaanan.
0: Tinuod ba ang gimikaniko ni Monica ang minika ni Monica? Anyway, ready ka na ba sa question natin?
1: Yes po.
0: Alright, question natin is saan at kailan gaganapin ang block screening po ng Spider-Man?
1: Sa SM Downtown, Cinema 3 and 4, August 2, 7 p.m.
0: Wow, one last question for you. Anong radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Congratulations!
1: Thank you.
0: Right. The Heart FM block screening of Spider-Man Brand New Day is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness, Birch 345 Twin Pack para sa duha ka baso, 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. 775 ra ang SRP kada baso, palit na. CDO Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best Idol hot dog ever. Kopiko Supremo, purong kape na matapang pero suabe. Charmy, let's go with the flow. Pepsi, go extra with Pepsi Extra Fizz. And Ovelia's Catering Services, CDO's most recommended catering. 11:50, magbabalik pa ako right after the short break. Tutok lang, always. Dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Say that na 1 taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
6: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
5: Yun na pa mare. Unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
7: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar angayang buhaton ang pagbakwit.
5: Mao di ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa akong adton si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
7: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
8: Sa atong mga binalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan SHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
9: Radio with heart.
10: The best mix of music.
11: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM, Cagayan de Oro. 93.7 Hot FM, Bukidnon. A minute to go before hitting 12 noon. Nako, babay na si Harvey Stone, ha. I'll see you back Monday na ba? Oh no, magkita-kits pa tayo bukas, di ba? Para sa ating block screening. Grabe talaga. Very, very excited na ba ang lahat? Especially yung mga winners ng ating block screening tickets natin. Ha? Congratulations sa inyo! Don't worry sa mga hindi pa nakapag-score ng kanilang tickets. Kasi patuloy pa rin mamimigay si George sa kanyang programa. Up next na po ha, Music from the Heart, Saturday edition hanggang alas 3 po ng hapon. Pabilisan lang po ha. Make sure lang tumuto kayo na dito sa ating mga programa, alright? And then Monday, so extended na po yung kasiyahan natin kasi hanggang gabi na po tayo, ha? Oh, hanggang gabi yung magsasama natin hanggang alas 9 po. And of course, kasama nyo si Harvey Stone. Alright, kita-kits tayo. Exactly 12 o'clock na, and we're leaving you with a song from Wilson Phillips. Sabi niya dito, release me. Release me na? Play right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Feel

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Bonggang-bongga, aba naman. Oy, kamakabuhay. Welcome sa atong tulumanon makatonda sa daghang mga butang under the sun. Kabahin sa atong panglawas o sa atong mga produkto. Ug manambag ta later sa ato ang tambagi ko, Lady Badut.

0: adlaw na.
1: Mura ka magwa pa maanad.
0: Naada na ko oras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad nga maanad ka magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Jusima.
0: Huwag ko mahibaw kun ugma. Kapuyo na ba ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imo kadukirok?
2: Giniyos ang pagpanarbaho ni Jusima din siya akong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho? Uin mo na siyang ikonsumo.
0: Hector, naunsa ka ba?
1: Dili lisensyadong therapist si Jusima, Sir Dalton. Nanong sa iyang katakos kami salig na maka-afford ka man o tabubayan o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kainutil.
0: Husto na! Unsa ba?
1: Gikasubo ko, Jusima.
0: Isakripisyo ko ang tanan para nimo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang kong kinabuhi tungod og alam nimo. Unya mo sangko lang yun ay sa iyong niini ang tanan.
1: Pasaylo ako. Dilip ko na yun ay ikaw mahal, Jusima.
0: Dilip ka na, Tinuon. Ingna kong nagbaka ka lang!
3: Siya si Sender Jusima. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Jusima. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXN Makabuhay Plus.

0: Maraming salamat, kamakabuhay. Out of nothing at all daw ang pakikipag make love kay murag wa diha, murag siya rausa. Nang bongga. Pero din sa tong tuluman nun, dili ka magino sara kay ni ako, kamakabuhay. Daghan ta actually na magkuyog. Na makat on sa matag butang, fresh na fresh. Nang bongga. Ito ang atong pagpanambag mismo sa tong tuluman nun. Imong tuluman nun.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay!
3: EXL Makabuhay Plus.
4: Makabuhay!
0: Makabuhay day, kamakabuhay. Hello, hello, hello. Kumusta? Kumusta? Kumusta? How are you? Murag pareha raman to Pero pasig na ilain-lain di abang ka ng mga pinulungan nilang ginagamit. Kaya dili masabta ng kumusta. Diturgi sa how are you? Pero mali na mo yung kagunsay katikaran, mali na ha. Teka ng katikaran, magtikad, tagyutaan, mag-umaba. Basta mga taga Davao region by Osahay, puwera lang sa mga nahibaw kay magpatakalo tag istorya para mayon. Pre, Mads, unsay katikaran? Ha? Ang yang gipasabot nga katikaran is unsay update daw. Unsa nay naa diha karon? Unsa nay kabag-uhan? Ana ang pasabot. Pero katikaran ang gigamit. Katikaran is magtikad, magtikad og yuta. Mangguna, mag-uma, mananom. Kanang yuta ang luna diha, luna or yuta, nga bakante, nga wala gigamit. Tikaro na, to na, atong tamnag mga gulay, ganon. Maunay tikad, maunay katikaran. Dili na update, ha? Magpataka, parehas na sa adto ko diri. Adto ko diha, ha? Binisaya na gani, mamali patag usage. Mamali tatanan, oy. Mamali ganita sa relasyon. Sa hustong gamit pa ba sa mga wordings? Wordings? Sa lyrics o kanta na ni. Anyway, unsa man ni mong oras di karon sa imong nahimutangan, kamakabuhay, as in samtang gihimo ni mong background ang tambagi ko, Lady Battle. Sa gihapon, kahimso ko kabaskog sa panglawas mo atong iampo kanunay sa labaw makagagahom. Ako si Lady Battle. Magkuyog na usap kita sa usa ka oras uban sa atong tuyo ug tumong good health karon ug maapuhon ug hangtod na sa maabot pang mga panahon. Syempre daghang gyapot ang kisgutanan kabayen sa panglawas labi na sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Well, kamakabuhay ni ana ang sumpay, ang katapusang sumpay, ang finale sa revelasyon ni Sender Josima. Karon na ang katapusang yugto gyud no? Sahun sa babay atulanganan, ipadayon na nato ang pagbasa at pagdrama kay niya ng katapusang sumpay. Sa revelasyon sa tong sender nga si Josima, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Ibatod ang lungkot po ng buhay, tila walang liwanag, walang saya, pinagkaitang lumigaya. Pakiramdam ko po kahit marami na rin namang nagmamahal sa akin, parang nag-iisa lamang po ako at walang kakampi. Nariyan man sila pero hindi ko ramdam noon dahil nga tanga at baliw ako kay Hector. Tila siya lang ang mahalaga sa akin at parang siya lamang din ang kahulugan ng buhay ko.

Lady Batod, alam ng langit na nagsumikap naman akong umusad sa buhay noon. Pero hirap na hirap naman po kung kalimutan si Hector. Hindi naman po kasi ganoong kadali. At abang umuusad na ang buhay ko noon, Lady Batod, wala na rin akong communication pa sa kanya. Ganoon naman siya. Ako lamang talaga ang laging nag-e-effort na kontakin siya. At wala siyang pakialam sa akin.

0: Nga rabang permi ka mamakatiming na ako kung asa ko. Ha? Josima?
1: Hector!
0: May isulti ka na ba sab na ko? Bahay na sab na tong duha?
1: Mahal gihapon ti ka, Hector. Huwag na usab. Ug sama sa gihapon, naglaom ko mubalik ka. Ug andam ko sa pagdawat. Huwag bisan unsa nga pangutana nga mabati mo. Magsugod kita sa sinugdanan.
0: Bida, eh. Gahi abay itaw ni mong alipatakan, oy Josima. Dili na lagi ti ka mahal. Wa na ko mahigugman ni mo. Ug wa na ko mangandoy pa nga mupadayon pa kita sa unahan. Kay nawagtang na ang chemistry. Wa na ang pagbati. Ug dili ko na makita ang akong kaugalingon nga kauban ka sa kung umaabot ka mga panahon.
1: Hector!
0: Sakit ang kamatuoran. Ug pasensya ka na. Kinahalang tingaligid ni mong madungog pag-usab ang kamatuoran. Aron mo tuhok sa imong alipatakan. Ngayang hangyo. Ayaw na pagduol na ko. Kalimtin ako.
2: Oh, I feel you, Josima. Sakit yung doon na nung kanabitawang i-insister ni mo imong kaugalingon or muabot ka sa panahon nga kanang di na ka mo insist pero kanang nagihapon ang imong kumbaga pagpakiluoy pero padayon kang i-dump sa tao nga imong mahal. Di gina tiaw, di gina lalim, di gina komedya. Sakit gid na, no? Indeed. Hay! Maglago ta usay ining gugma kay binatog happiness la ikahatod. Kasakit sa di ay at the same time. Anyway, ka makabuhay una o ikadahog na pa lamang sa katapusang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Josima ang atong nabati. Unya human sa pipila ka mga pahinumdom sa atong pagbalik atong sumpayan kanapay katapusan ang ikatulog katapusang tipaka nga parte sa finale sa revelasyon ni Josima. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga

0: partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
1: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
2: EXL Makabuhay Plus user.
3: Si Albert Lascay, 31 years old.
4: Nagpuyo sa Andas Street, Davao City.
3: Niabot sa adlaw, halos dili na ko katindog, dili na ko kaginhawa. Magpa-admit ko, kailangan man i-swab test. Nagpositive ko, na-discover na ko, na ko'y sakit sa lang, na-COVID pagyud ko. Since wala'y tambal sa pagka-COVID na ako, ascorbic acid lang ginahatag. Pero tungod sa Makabuhay Plus capsule, every 3 hours ginatake na ako. Tag 2 capsule akong ginatake, naulian ko. Pagkawala sa akong kalinturan, nawala akong ubog sipon. Pagpangurog na ko matulog, unya nalagsik akong lawas. Gabalik ko gana sa kong kaon, naka-recover gid akong lawas, wala pa naabot ang 14 days. 7 days ako gi-quarantine. Bigan kay salamat sa EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Dagang salamat sa maningi Albert Lascay, kamakabuhay, siyempre misalig siya sa EXL Makabuhay Plus Capsule ng atong dietary supplement. Og siya sab, nakaangkon sa iyang gusto nga kabaskog sa panglawas. Ang iyang mga balatian na wag tang sabgyot, pero dili na overnight nga mahitabo ha ka makabuhay. Idiniyos gyud nato na as in religiously ang atong pagtuman-an every day. Mo na himuon atong partner every day ka makabuhay ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement kay dili gyud ka mahayan ang atong kapsula ka makabuhay because daghan kaig mga ingredients nga giusa lamang diha. Usa na diha sa daghan. Ang mga ingredients nga nasa atong kapsula mao ang ashitaba. Daghang mga tao sa Pilipinas ka makabuhay ang di gyud familiar sa kung unsang benepisyo sa ashitaba sa ato ang panglawas. Ang ashitaba usa ka na ka sa Tagalog pa kanang halamang gamot. Nga kanabitaw mulabong, unya sikat kay na nga ginagamit sa nasod nga Japan. Kana ang matang sa kamita pareho nga pamilya sa mga carrots, kinchay, parsley nga ginakaon na. Unya syempre doon na sa mga medically important parts sama sa ugat, sa dahon, or sa kanang tangkay mismo. Makatabang ng tanan ka makabuhay nga likayan ang thrombosis, ang cancer, and syempre ang kanang paggrabi sa diabetes. Eh di ba na ito paggrabiho no? At umang yun ng tambalan. Syempre doon ay mga gamit na. Ang mga aktibong ingredients sa ashitaba, apila diha ang vitamin B12, may calconoids, porocomarines, flavonoids, solarine, bergaptin, xanthotoxin, og angelicin. Oo, ipakita usab sa mga pagtuon nga gipahitabo sa makabuhay nga ang ashitaba dunay or pwede nga mugana isip usa ka cosmetic ingredient, anti-inflammatory, anti-neoplastic, and potent antioxidant ng bongga. Ginaingon nga ang B12 kamakabuhay importante sa pag-maintain mas ato ang kahimsog sa blood cells, ingon man sa nervous system. Nagagana usab ang mga kalkong para likayan ang thrombosis, ingon man cancer, o ang pagdako sa tumor. Hasta na sad ang paggrabi sa diabetes. Ang flavonoids, kamakabuhay, doon ay mga tawagan ng usab na katangian, characteristics, yun, in English. Sa antioxidant o anti-aging. Ginagamit ito sa mga shitaba kamakabuhay para likayan and syempre tambalan ang mga pamabalatian. Sama sa metabolic syndrome, kada mga tumor, mga cancer, high blood or taas ng mga presyon, or pagbugat sa mong timbang, or ang imong pagka-obese, imong pagka-tambok ba, ang imong pagka-diabetic, or kanang insulin resistance ba ka? Kanang doon na kay viral infections, thrombosis, katong naisgutan na ito sa unahan, kanang kadaot sa imong atay, or na-stroke ba yun ka? Makatabang ang asitaba. O ang asitaba ka makabuhay makuha na ito na naamis mo na sa ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Muna nga mo tumara ka gayon. Kay ang usa lamang ka ingredients nga naasa atong kapsula makatabang na sa imong panglawas. Unsa na lang nga 17 gyud ka buok diha. Ug ang matag usa daghan kaayo og dako kay benepisyo sa ato ang health. Muna ang everyday mo una tong partner ka makabuhay ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
1: Gusto mo imong nabati ka makabuhay? Kung unsa man ang imong kaping, imong naandan nga 3-in-1 nga daghan kay nag-sugar? Unya, makapalpitate ni mo, makapahaoy ni mo kay makapataas, makapatukar si mong acid? Kay acidic ra ba ka? Unya, magka-acid reflux pa yung ka? Maglabad pag yun imong oo, pero kay kapi is life pa ni mong peg. Bahala na lang yun na Lady Baton mo, kapi yun ko. Nganong anang adyo ka na imong kapi? Nga di man makaayo sa imong health. Nga gawas pa na, di na gini makaayo, it means to say, mas makagrabi sa imong sakit kung doon na kay sakit. Or kung wala pa kay sakit na welcoming kay ng kapiha sa mga nagkadaiyang mga balatian ka makabuhay. Muna kung ako pa ikaw, sa mga sa uban pa o kadaghanan, mag-switch ka na sa to ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ano nga naman ka sa 3-in-1, 5-in-1, nga na may all-in-1 ka ginatawag. 17 ka mga ingredients, giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. O usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa atong kape, kamakabuhay mo ang insulin plant. Oy! Doon ay mga pipila o daghan pag yung mga benepisyo ang insulin plant. Kanang insulin plant, kamakabuhay, usa sa mga natures nga daghan kayo nga mga regalo sa ato mismo nga mga tao. Napamatudan o gigamit na traditionally, isip medisina, sud na sa, Diyos ko, daghan na kayo mga katuigan, di na maihap, centuries na giyon. Para tambalan ang mga nagkadaiyang mga kondisyones. Oo. Doon na medicinal properties ang insulin plant. Kung naganay kay tanong niya nga insulin plant, no, kay pwede rin ka mugisi lang anang dahon niya imong habhabon kung diabetison bitaw ka. Kung gano'n na, oo. Nailasab ang insulin plant ka makabuhay, isip natural nga remedyo sa nagkadaiyang mga balatian. Oo. Makatabang na ang insulin plant para sa mga diabetison. Ang insulin plant ka makabuhay, mas nailhan na sa abilidad para mapaubos nato ang level sa blood sugar. Kanang matang sa herb, doon na compound na ginatawag nga carotene. Oo, nagipakita na nga epektibo sa pagpaubos sa sugar or blood sugar levels. Kanang ginatawag na ito carotene. Nakatrabaho na aron i-stimulate ang pag-release sa insulin gikan sa pancreas. And of course, sa pagpataas sa sensitivity sa cells sa insulin. Kana maka-assist na sa pag-regulate sa blood sugar levels ka makabuhay sa atoang lawas or mismo sa lawas sa diabetes ng tao. And also makalikay ka sa pag-spikes, sa pagtaas, pagsaka sa blood sugar. Human sa pagkaon, kay syempre kung diabetes na ka, mura bag inihap, tinakos ng imong ikaon, labi na ka na naga-insulin na, ngayon ang mga factor. Kanang tinakos na ang prutas, tinakos na ang kanon, di na magpalabig ingon ini, ingon ana ang mga pagkaon. So dili mo spike, human imong kaon, musakan niya ng imong blood sugar diha. Kay naa namang kay insulin plan ka gina-take. Ang insulin plan ka makabuhay, pwede sa nang gamiton para i-treat nato ang type 1 and type 2 diabetes. Yan. Kanya mamaya traba ka ba sa naa kay diabetes, di ba? Kanang magniwang magdaot ka ba? Unya ka ng insulin plan, bakay tanom ana, asa ba ka mangita ana? Mubay na lang ka, mupalit na lang ka, mag-consumo everyday. Isag ka lang ka sa shake, everyday ka makabuhay sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Aron healthy ka, everyday. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas, at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat ka makabuhay! Para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, si
2: Lady Bato!
1: O garo niya na ginang sumpay ang ikatulog katapusang tipakang nga parte sa finale sa katapusang sumpay sa revelasyon ni Josima. Abtik na, now na, din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambaki ko, Lady Bato. Tambaki ko, Lady Bato.

0: Pagkalibatod muli pa ay nasaktan ako sa mga sinabi noon ni Hector. Kasalanan ko namang talaga dahil nagpupumilit nga ako sa pag-asang hawak ko. Nais ko rin po kasing ipilit sa sarili na wala nga kaming dalawa. At napatunayan ko na wala na ngang talaga. Wala na. Ako na lamang pala sa pag-asang gusto ko para sa aming dalawa. Ako na lamang sa damdamin kong mag-isa. Ako na lamang at wala na siya. Ako na lang.
1: Lauman ko nga o siya ni mga adlawa, ma-okay ka na, Josima. Iampo ko ka na sa atong labawng makagagahom.
0: Dagang salamat, Sir Dalton. Salamat kid kaayo.
1: Josima, padayon sa paglingaw-lingaw sa imong kaugalingon. Makaayo ka na aron malimot ka.
0: Manginaot ko nga ma-okay ko, Sir Dalton. Sa dili pa ko kapagyan sa paglaom nga mo padayon pang magpakabuhi ining kalibutan.
1: Josima,

0: Nalipay ko, Josie, ma'am. Naninguha ka gayon nga mabalik ka sa kanhing ikaw.
1: Ug salamat sa pagdasig pa, Fredo.
0: Katungod mo ang malipay. Katungod mo ang hatagan ang kaugalingon ug laing higayon.
1: Kamot may pa. Kuno say may tabo sa umaabot, bahala na. Dawaton ko bisan unsa.
0: Josima.
1: Pero ang kunan ko pa, dili pa ko okay. Ug wa pa ko masayod kung kanus ako mahimong okay. O tingali ba ka, mamatay na lang ko nga ingon ini. Naputos sa kasakit.
0: Josima, ayaw gani pagsultig sama ni Ana. Salig ka dunay sa Ginoo.
1: Ambot pa. Ambot.

0: Feel kay nako ang imong struggle sa kinabuhi, Josima. Nahibaw ko na ning kamot katuod nga makapadayon nga mo-move on. Padayon lang, buligan karas panahon. Wala ko milhaon pa ni anak mamo. Sa bisan unsa, wala ko milhaon pa. Gikapuin ako.
1: Ha?
0: Mas maayong mahitabo na lang nga dili ko lauman. Kay masakitan lang ko kung mo expect ko.
1: Husto sa binoon. Maayo ka na ang mindset.
0: Daghan akong mga pangutana nga wa matubag. Daghan akong mga pangandoy nga wa matuman. Daghan akong gilauman nga wa mahitabo. Daghan na nga higayon nga nasakitan lang sab ko. Dili gyud tingali para na ako ang malipay.
1: May reward ka sa langit, Josima. Mao nga laumi, malipay ka ra sa kaugalingon mong panahon. Dili baya gyud lunlun ka sakit lang ang kinabuhi.
0: Ambot mamo. Dili na ko gusto maguna-una sa bisan unsa.
1: Oh.
0: Ginoo nay mahibaw. Kun masabtan ko niya, og kuhaon na lang ko niya, labing maayo,
1: Josima.

Natututuo po ang mga sinabi ko. Napagod na rin ho ako sa kahit na anong bagay na ipinagdarasal ko na tila wala namang pagkakataon na magkatotoo. O kahit sumayaman lamang po ako, kahit napapaano. Lady Battle, iginugol ko na po ang buong buhay ko sa paghahanap ng mga sagot sa aking mga katanungan, pero nanatiling nasa kawalan ng lahat. Inaamin ko, mahal ko pa rin si Hector. Pero hirap na hirap po ako na maiwaksi ang lahat ng yan sa aking sistema. Paano ba ang pagpapatuloy ng buhay sa pamamagitan ng pag-ibig kung yan lamang din naman ang patuloy din na nagbibigay ng sakit sa akin? Sa mga makaririnig ng aking kwento, sana'y makahanap din sila ng kasagutan para sa tanong na ito. Dahil ang nalalaman ko, napakaganda ng pag-ibig kung naibabalik yan sa taong iyong iniibig. Dahil ang pangalawang alam ko, walang puso ang kinakailangang magsasakripisyo para lang maramdaman ang importansya ng dahil sa pag-ibig. Lady Battle, paano ba ang gagawin ko ngayon para maibalik ang tunay na ako katulad nung dati? Sana po'y mapagpayuhan ninyo ako. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ako po si Josima.

0: kabuhayi ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habit ka makabuhay muna bati ang kinatibuk-an na gayod sa revelasyon sa atong sender nga si Josima. Unya, human sa pipila ka mga painumdo, mamalik ta para ato ang dalitan, ato ang hatagan sa ato bulawanong una-una ang atong sender nga si Josima ng bonggang-bongga. Kanatanan, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Bado. Tambagi ko, Lady Batod.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon na makadaugaw dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo ang matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Suteceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
4: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay.
1: Daghang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement sa everyday na itong pagkinabuhi. Kay everyday na itong tumaron, buntag, pwedeng gabi, pwedeng udto. Pero kung doon na kay balatian, mas daghano na to ang dosage. Unya sa imo na dungog gaganihan. dili lang kay moringa or malunggay ang naa nga ingredients sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule na apaginay luya. Yes. Ginger. Unya na po na'y daghan ng mga benepisyo sa ato ang health, ang luya, nga kinahanglan imo masayran ka makabuhay. Ang luya o ang ginger, makatabang na sa paglikay, sa kanang pagsuka-suka, labi na sa mga kababayanan bitaw nga kanabitaw ang nagbuntis or nagmabdos, di ba naman na sila'y morning sickness. Pero matingala, Juda, kung dili ka buntis, unya magsuka-suka ka sa buntag. Uy! Kalikay kasi mo pagsuka-suka pinaagi sa luya. Kaya ang luya doon ay anti-emetic properties nga makapahupa sa Tagalog pa sa imong paminsar nga brokag kasukahon or kanang nagasuka na jugka. Kana ang epektibo labi na sa mga buntis. Kama na sa konsultis unan nga naka-experience of morning sickness. Mga taong doon ay motion sickness kanang walay balance kanang lipong ba nga murag ako usahay. Oo, okay naman ko'y vertigo god pero mamanage ra tungod sa ato ang mga produkto sa EXL. And labaw sa tanan, kanang mga pasyente nga may pailaom na sa chemotherapy, ayan, kanang 1 to 1.5 grams nga luya, enough na na or sakto na na ka makabuhay aron nga makafeel na ka o ginhawa sa Tagalog pa, gikan sa imuhang kalipungon or pagsuka. Makatabang usabang luya para batukan ang pag-ubag o pagsakit sa mga muscles. Especially kung kanang usahay rabita ko mag-exercise na makalitan yung mga muscles, makalitan kagpasingot, bugat ka mga alsahunon, inana, pamaulan dayon ka, kana. Kaya ang luya amang good doon ay anti-inflammatory properties na makatibhang sa pag-ubag o pagpanakit sa mga muscles. Oo. Sama na sa kung naingon ka na mag-exercise kag pinakalin or kung naa kay arthritis or naa ay menstrual cramps. Ang 2 ka gramo sa luya lamang sa usa ka adlaw ka makabuhay makatabang na para makunhuran ang muscle pain and stiffness. Yun. Makatabang usabang luya para mas ma-okay pa ang digestion ng atong panunaw o malikayan usab ang ulcer. Kaya naa na ginger rolls ang luya nga makatabang sa pagtunaw sa mga pagkaon o mapapaspas ang atong metabolismo. Pero first thing, sa usa ka adlaw ka makabuhay para mapaspas sa metabolism, ayaw jud pag-skip og breakfast. Kaya ang breakfast ang makapapaspas sa metabolism. Sa din ang metabolism, Lady Baton? Kamitang, di ba ma-feeling mo babantayan ka na mamahaw ka? Pag kumanin mo pamahaw kayo, marag kapupuon ka? Ganon. Pero ayaw pagkaon, di ba ikakapupo? So magpundor ang mga pagkaon, gikaon mo kagahapon, hindi ka mamahaw. O niya, matingan na lang kang, di man ka dagko kay ginakaon, pero dako man kaglawas. O niya, dili ka sigig pupo, constipated pa yung kakanunay, ay kayway pamahaw-pamahaw. Lain ka ayo. Makatama ko sa bang luya, kamakabuhay, para matukan nato ang sipon, ingon man ang ubo. Kay ang luya manggod doon ay antiviral and antibacterial properties nga mutabang sa pagpuksa, sa pagpatay sa mga mikrobyo nga mo'y nakaingon sa sipon, ubo, trangkaso, uban pang respiratory infections. Ang luya doon ay vitamin C usab nga makatabang sa pagpaligon sa atong resistensya. Ang salabat or ginger tea usa ka epektibo nga imnonon para mapainit na ito atong lawas o ganamuluag-luag ang mga nagbara nga ilong tungod sa sipon. Ang ginger or luya usa lamang sa daghan nga mga ingredients nga giusa ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro na ito na everyday, isip ato ang dietary supplement. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod,
2: Lady Bato.
1: Nagang salamat sa pagpaabot kanunay o sa itong pagbalik mismo sa itong tulumanon kamakabuhay. Imong tulumanon?
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
1: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Batut. Siyempre, gihatod ka na ito, gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, bugtong kasandigan, protection siyempre sa atong kalawasan. Niya muwagtang pagyud sa mga nagkadaiyang mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus.
6: Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension or high blood, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug daghan pa. Ang pag-inom ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus capsule, imintinar lang gyud nato, dili kay ko mahinumdum lang, dapat everyday gyud. Bigyo dapat mo palya. Kung panalit ka o adult na usang ato sa duha ka kapsula lamang matag-adlaw, unya ang tubig nga pag-aim nun inadlaw ha or warm water, dili bugnaw. Kana imong buhaton 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung nanakay balatian, nanakay sakit, ato sa dungag-dungag ganang dosage, mamahimo ng duha nga ato sa tulo ka kapsula, unya katulo sa usa ka adlaw. Uban sa inadlaw nga tubig gihapon nga pag-aim nun, dili gyud cold water, ayaw gyud in town. Siyempre, ipahitabo gyapon na sa dili muka o sa dili pa kamukaon. Pwede sad nga after na kamukaon, pero paabuta usa ang usa ka oras. Sama na akong sa uban pa nga nakadaghan na gid ang ihap, ang libuan, ang minilyon. Nga may tumar everyday sa ato ang kapsula, ikaw usab diha, kamakabuhay, ayaw gyud in town, kalimot, matag-adlaw, mo ang partner, imna gayon. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ugdungan ana, uinom sa kagkape everyday gihapon sa atong all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ganon.

Okay, may adlaw sa karatong tanan mahigala na sa kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. Kung kinilanggihan po ninyong higala si Kuya Arn, magigupan ka ninyo sabay sa paghatag na usap huglaing pagtagad sa laing tampo sa usag ka lalaki nga si Rainy Boy. Rainy Boy, salamat sa imong pagsalig ninyo atong programa. Labi na ninyo mong higala si Kuya Arn, no? Na paghatag ninyo higayon na nagka heart to heart kita sa pinaagis pagtawag sa cellphone sa atong number. Inaot ko rin yung anak ka karon. Katong adunay gusto nga mo paabot sa ilang mga kaagi, mo share, pwede niyo itawag na lang sa atong number. 0970-871-9592. 0970-871-9592. Susama kay Rini Boy karon. Pero kung naid, higayon nga manawag mo, dili na ako matubag. I-text na lang ninyo nga na mo i-share nga kaagi. Kaya ko rin maigo nga manawag sa inyo ha. Ha? Kaigura ko nga ako'y matawag sa inyo ha. Kay, pero dili din diha-diha na yun. No? Kay napamantay mga kaagi nga itong giuna sa, nga nakauna sa inyo ha. Nakauna sa inyong pagtawag. Okay, sa dili pa mga higala, ato sang kumustahon ang tanan ng mga lugar nga naabot sa atong programa. Kumusta-kumusta ang tanan? Nato, no? Nga mga listeners sa nagkalaing lugar, labi na diri sa kasuksuukan sa Mindanao, bisan pa man sa may area sa mga Kabisayaan. Bisan asa nga naabot sa atong programa. Kumusta ug may adlaw diha kaninyo ug daghan kayong salamat. Labi na sa mga higala nato nga nagpabilin lang pagsalig, no? Labi na sa mga users nato sa atong mga produkto. Sukad niya ato hantud karon, no? Nagpabili nilang paggamit tungod kay nagsaligid sila nga tapos nakatabang gid sa ilamo na naakaron mintin nga naggamit sila sa atong mga produkto labi na sa atong coffee corn gold with malunggay and santan. Ibalo na ang uban nga unsay maayong benepisyo nga ikatabang sa atong coffee corn gold with malunggay and santan sa mga tao nga wala na intawi klaro ang pagkatulog. Hindi man gud maayo ang sa kalawas kulang og relax o kulang og tulog mahigala. Makatabang atong coffee corn gold with malunggay and santon. Kung wala pa makatisting, testingin ninyo mahigala para makaprobe yun mo o niya maminti na sab ninyo. Kaya niya, pwede po ninyo i-share sa uban. Labi nagdili mahilig nga tigpaminaw sa atong programa. Dito ninyo i-share sa ilahang amaw na ang atong coffee corn gold with malunggay and santon makatabang sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabion. Kapoy ginang walay tulog mahigala, hantun magkababa ang atong immune system. Og dayon na napoy laing sakit nga mutakboy sa atong lawas kay ngano baba ang atong immune system mo nang dali ra ta mapasukan og mga sakit. Dubli na nun ang problema mahigala, no? Mo nang mag coffee corn gold with malunggay and santon, pwede na sa tibuok pamilya bisan sa mga bata. Pwede kay na kay wala na siya chemicals. Wala siya chemicals mahigala, pwede kay na sa ato ah. Og sa mga tao usab nga maglisod sa pagbawas sa ilang hugaw. Kini atong coffee corn gold with malunggay and santon makatabang ni. Tungod kay gitawag kini siya og cleansing effect. Mohinlo siya sa sulod sa atong tinay pinagis pagbawas kung minti na to nga pag-inom sa atong coffee corn gold with malunggay and santon makatabang na siya sa mga tao na susama niya na maglisod lagis pagbawas. Dili man gud maayo mahigala nga mulaktaw tagtagduha kadlaw una ta magpagawas sa atong hugaw. Dili gid na maayo mahigala. Magkadaot atong tinae hantun magkasamad-samad, magkabukol-bukol, hantun paingon sa colon cancer. Muna nga atong coffee corn gold with malunggay and santon makatabang niya na. Nagtunga lang sa kutsara mahigala, matagtimpla ni mo. Kung kaduha ka mga pisa o sa kadlaw, usara ka kutsara, nagkantidad lang ng usara kutsara o 4 pesos. Nga makatabang ginastibog pamilya atong coffee corn gold with malunggay and santon, dili lang ingon nga nangapika kay para mawala ang kapto sa tiyan o katugnaw, kung dili nakapanambal pagyuga o nakaproteksyon kasi among kaugalingon. Para sa mga tinud-anay nga nagmahal sa tibuok pamilya o sa kaugalingon, ikauban nimo ang coffee corn gold with malunggay and santon. Pumutisting mo ni Ana mahigala, no? Ikompleto gid ang pangalan. Hain na lang ninyo ang taga-parmasya nga coffee corn gold with malunggay and santon. May pagka-black sa ubos, may pagka-gold yellow sa taas. 200 grams. Mao nang pinakadako. Nga napod kita ay 110 grams. Napod kita ay usa ka coffee corn purple. Kung natay coffee corn gold,
dapat kitay coffee corn purple. Kini atong coffee corn purple, bay-ubay usab nga sangkap ni ini nga makahatag og mayong benepisyo sa atong lawas. Ang coffee corn purple with malunggay and santon, dahilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong coffee corn purple. Og duna usab kini daghang sagol sama sa mangustin, makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. But pasabot mahigala, mao'y ginatuyo aning atong coffee corn gold ug coffee corn purple. Ang pagbawas kay importante gyud nga makapagawas na sa atong hugaw sa matag adlaw. Dapat kay sagol nga moringa o malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Dapat siya'y guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. O dapat siya'y ashitaba mahigala, makatabang sa pagpanunaw sa digestive problem. Dapat siya'y barley grass. Ang barley grass makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Grabing sagol, no? Napag-isi sagol nga spirulina. Ang spirulina, mga higala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Tapos siya isagol nga ampalaya. Hibalo na tayo kung unsay ikahatag nga mayong benepisyo sa ampalaya. Nailhan kini nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Ang triglycerides na ito, mga higala, fats na siya, taba nga nasulod sa itong lawas nga makontrolar gihapon sa ampalaya. Sa lain bahay na pag-i-chay chia seeds, may gala nga sagol ang atong coffee corn purple with malunggay and santon, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Spike, may gala nga kalit mo taas ang atong sugar o atong dugo. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas nimo sa matag adlaw. Busa, tistingin ninyo mahigala ang atong coffee corn purple usab matag adlaw. Pag-inod ko mahigala ang inyong sulayan, no? Og dili lang ka na mahigala kung natay coffee corn gold with malunggay and santon og naputay coffee corn purple with malunggay and santon, napod kita yung Turbo Max Coffee. Pangdugang sa energy, mahigala. Paminawan ninyo atong Turbo Max Coffee. Dindot kayo sa inyong mga trabaho. Unsa inyong gibuhaton, nag-uma ka ba? Nabaka sa construction ng trabaho. Basta, unsa imong negosyo. Pero kung mutisting ka nini, Turbo Max Coffee, tunga lang sa sasi. Kay by sasi man siya. Kung makapalit ka nini, sasi ani. Tunga lang sa... Kung magtiayon mo, tunga lang mo anang usa ka sasi. Ay lang sa inyo hutda nga ikaw rin mo inom sa usa ka sasi, mahigala, no? Tunga lang sa. Paminawon ninyo unsay naa sa Turbo Max Coffee, do na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable roth, no? Maca vegetable roth na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Napon siya gitawa nga black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina og muscle function. Napon siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Napon siya gitawag nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Napag-isagol nga panax ginseng o horny goat weed. Pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy, no? Sulayin ninyo ang atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Diba mahigala, no? Nindot kayo. Istingi lang ninyo. Pag dili malikayan mahigala kung unsa ka kondisyon atong lawas na nata sa trabaho, sigurado yun mahigala manggawas yun ang mga singot niya. Pag humagsingot, di po nato malikayan nga tungod kay na hangin, bisan asa maning hangin, yung bugno nga hangin musulod sa atong lawas, gikantang isingot, panakitan yun ang kalawasan mahigala, pamaulan ta. Kinahanglan po ta og haplas. Kining atong Orion Herbal
liniment oil mahigala makatabang ni sa inyo ha. Makatabang ni sa inyo mahigala. Ning atong urayan herbal liniment oil sa adunay mga pamaol, panakit sa kalawasan. Unya labi na mo sobrahan matrangkaso pagyugka, di nakakatrabaho pagabuntag. Kay sobra imong trabaho, kay tungod sa kondisyon nimo nya malakit imong kalawasan o kay balo. Pero kung magikan sa trabaho, manghimasa gyugka. Mas hagol ini ni tubig nga igo-igo lang magwanta nimo. Nya una ka mang hapla sa atong Orion Herbal Liniment Oil kining green ang taklom nga daghan siya kagamitan. Kay pwede pud kay ni sa mga buntis ihaplas para mahilikay ang mga buntis sa panuhot. Abi ninyo mga buntis, no? Dali ra inyong pagpanganak basta plastado lang bata. Dali ra inyong pagpanganak kung wala mo'y panuhot. Ang Orion Herbal Liniment Oil makatabang na sa inyo ha. Og dili mo mabalaka maghapla sa inyong tiyan kay dili gina makadaot sa inyong baby tungod kay wala siya'y chemical.

yung herbal liniment. Oh, okay. Tapos kita ay kaming haplas yapon may gala. Usa ka haplas na to. Kaming pa, wala pa ni siya sa mga parmasya. Pero 25 na kinikatuig na nasulayan sa mga tao ang atong Supremo Herbal Oil. Abi ninyo, kining Supremo Herbal Oil, doon na kiniipiktibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad, og asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy o dahon sa bayabas nga sagol ni ini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naasa atong Supremo Herbal Oil. Ug dahil usab, malibyuhan usab ang panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minutos mahigala gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran, batiun nimo ang relieving effect. Dili usab kaduol di ang lamok na ini mahigala nga nagdalagdingging nga lamok, di pod kaduol tungod ando na may samuyaw god nga sagol ini sa atong Supremo Herbal Oil. Usa kung haplas lang inyong gikinahanglan basta mapalit na kini ninyo moingon ra ko sa mga parmasya, Supremo Herbal Oil masaligan sa mga higala. Okay mga higala, napakuy uban pang mga product no, ako i-share sa inyo pero standby lang una. Ato lang sa nasugdan sa paghatag nagkinabuhi ang maong kaagi sa usa ka lalaki nga taga Davao del Norte na si Rainy Boy.

0: Oy, Rini Boy, may kinakaulit ka na.
1: O nay, mamin ako nay. Ahibalo kong muli ay kakaroon nga simana. Muna nga. O timingan yun. Mawag ipag-rip na ako sa akong gihiluto nga espagiti. Kay para pag-abot ni mo, naada yun. Pero di ka mo abot ka ron, pwede yun ang pagkaugma. Ah, sige nay, salamat kay nay, nakaandam ka ng espagiti. Paborito yung kain ako na. Pamin ako nay. Ay, kaloyan ka sa Ginoo, anak. Asa man si tatay nay? Ay, nay mong amahan. Tua na po siya yung amigo, tua kay Domingo. Ay, ay. Sige, magina sila kay tua may bagong pinalit nga manok daw to si Domingo. Mahilig maya silang manok-manok. O, lagi, mapuapoy laing lingos tatay. Ay, sagdi na lang nay mong amahan. Mao na magina magkaedad na, magkatigulang. Mao na may ilang hilig-hilig niya ng hapuhap sa manok. Dali na, tiri anak, dali na. Lamian ni nay, oy. May gani. Nakauli ko. Di na bang takumuli ni sunod si mana na unta. Onya, ang imong sweldo. Lanay, para ba nay kay ang among ITM dito sa akong gitrabahoan nay. Daot pero ugma, naalagid sigurado ng sweldo na ko nay. Ay naonsa maning bataan eh. Ngumang ka maniguro nga madala ni mo imong sweldo ka. Daghantag bayro nun. Labi na kini akong gigasto na ako sa espagiti. Na ako ibayra na ito pero ako na lang sagi. Pamalik para doon ako maluto nga espagiti. Ay, sao na lang ni. Sige lang nay. Ugma na lang. Total na magyudaan ang sweldo na ako. Ay, may pasiguro dong no. Ako na lang siguro ang maghawid sa imong sweldo ni mo. Ah, sige lang mo nay. Sigurado lang lagi ugma nay. Naalagi ugma. Di manggod kay gustong manggundayo na ito kung nanay sweldo ni mo naanadayon. Kaya naman tayo saksakan na ito sa ATM dito sa atong lugar. Huwag dito magkaklaut-laut ang inyong ATM dito na mabalda ang atong pangkinanglanon. Ibalo baya ka nga nagsaligmi sa imo ha. Mau gani nay, sige lang nay. Di raras ako ang ATM nay. Total, karoon naman po ni pagkaugma. Sigurado na nga naanaugma. Nalabantay bitaw ha. Pasin pagkaugma wala na pod. Mo nang gusto gina ako unta nga naasa ko ang ATM. Sige lang nay, diri lang sa ko ah. Iba si mawan eh, mawala. Ay ako pa mawadan. Ah, mo nang atarungan ng sweldo ni mo din ah. Bantay lang ka ugma. Sigurado na lagi nay na ugma.
2: Ay, ay. Rindi boy, nanaday ka. Tay, pamin ako tay. Naigibili ni nanay ditong espagiti. Ay, naawa ko'y laing lingaw lagi anak. Unya, nanay mo handi, panghatagay dia gamay lang ni mo nga, sweldo ni mo. Tay, ugmain noon tay. Kayo ako makakuha ron sa ITM tay, nadaot ang among saksakan sa ITM tay, ugmain noon, sigurado yun na ugma.
3: Ay, mao ba? Isus, ingon taro imong manghud nga, na anak ko nuka, perting lipayan ako, dali-dali din uli, uy, kay ako nauna, basin hubsan kong kwarta sa imong nanay. Kay lain mong nanay mo pag abot ni mo sweldo din kuhaon ng tanan. Ah, ugma na tay, wala pa.
2: Anala, ayo kalinti dong ha. Tagaig ko dong, budgeti ko dong. Ayo hatag ni nanay ni mo hurot kay si nanay mo di na mo hatag eh. Unahuna niya ako daw sabong-sabong. Mamaw na malay lingaw na ako dong. Wama ko ilaing lingaw dong. Sige lang tay, tagaantara ka. Ah, lahi po kay nanay, lahi po kay mo ha. Bahala gulay ako, basta kay ka muna. Ay
3: sige dong, salamat kay dong ha, ugma dong ha, ugma ha.
1: O lagi tay. O nay, di aran nayo. Ay, salamat. O tay, gaya mo tay. Ay, unsa man na. Kung lang sa gitagaan si tatay nay, stilan ni mo nay. Iskalibur na kang tatay.
3: Ikaw ba? Stil man lang malmansuko magigagtagaan ko sa mong anak nga. Iyan mo ning budget para sa ko, ah.
1: Nahambi na natanan, be. Lahit na yun sa mong tatay ni mo. Tagay lang pamasahe pag uli na ako sa Davao na, eh. Eh, wakot pamasahe. Ah, di ay kinintos. Oh, imuna ka na. Ipaiguara na dito.
3: Ah, sige na, eh. Eh, paigura po ko akong konsumo dito.
1: Ay, abi ni mo, Rini Boy, daggan kay tagbayro nun dire sa balay. Kinahanglan nun. Ikaw ang tatun nyo. Dili kasi palabong-sabong. Ibao nga daghay obligasyon nato dire sa balay.
3: Ay, kalipay naman nato nilite ba? Saman ka. Nga, nilipitaw ni kanaadlaw, panagsara man po ni.
1: Sige na eh, wala ni problema. Total, di ano mo ko'y pampliti pa rin sa Davao.
0: Basta kada uli gani mo hadalan na ni mo imong sweldo kay dili magkat ni mo ibili ni mong ATM. Kay kung ibili ni mong ATM, bahalag di na sa kamo uli. Total, pwede naman na mo isaksak dire.
1: Ayaw lang, nay. Ako rin paigo.

Ay, paigo ba ka ng 500 na ako? O sa 15 na sab? Makautang sab ko dito sa akong utanganan. Ay, grabe ginis nanay. Di man ka ba lumagunaw na sa ako ang mukhaon po ko dito sa Davao? May nalanggani, libre ko dito po yanan. O niya, og wala. Hot na magunid, igo lang ko ni tagang pamasayo, pangpalit og pang-snack siguro sa dalan samtang ko nagbiyahe pa doon sa Davao. Ay, niya akong inahan. Sige lang, saan taman. Nagsalig siya kay ulitao man ko. Pero kung maminyo na siguro ko, awasin og. Di na siguro siya magsalig sa ko, ha? Kay minyo na og ko. Okay lang. Okay lang hinatagan ni nanay diri sa ko, total ulitao man ko, wamog ibuhi. Ako lang ilang giasahan. Ay, sige lang.

Oh, Rini Boy, ka-ulit ka na di ay. Oh, sir. Kumusta ang biyahe? Ando ulam na mo, Davao del Norte naman na sir. Ako pa po na din sa tuwa, sir. Mau ba? Tuod, pakihatod sa mga papel nga tuwa sa lamisan ni Jisa. Himbalo na to kung sa padala sa imo ha. Oh, may problema, sir. Oh, sige, sige. Tuod, di rin man to'y nga nanog Jima. Si Jima, sir? Saan mo Jima? Dito lang, utahan na to kung naaba daw ka. Ay, suod lang may higala ni Jima, sir. Adili ba mo uyaw? Gwapahon ba ya? Itsuraan. Plano pa lang, sir. Grabe, inlap kayo na sa'yo mo. Bakit nangita ko, di rin ako sa opisina. Wala maulaw nga mangutahan kung asa daw ka. Mag-iingnan ako nga. Murag di ulit to sa ilang lugar. Pasin mo, balik to dire. Panguyang binanak. Sige lang, sir. Manimpo pa ko, sir. Maulaw ko. Suod good noon, me. Ay ba, sinagpaabot na lang sa'yo mo, ha? Sige lang, sir. Testing na ako. Ayun, nagsayangin kay guwapa. Biyag buutan po ng itsura. Si Jima? Oh, guwapa kayo. Ganaan ko sa'ya. Buutan kayo. Niligid. Ingo na, guwapa lang. Nakaingon ko nga uyab na mo niya na. Pasinog malangkat pa na sa lain. Wala problema, sir. Malangkat sa lain. Total, di man may uyab. Panguyabin na na. Tuntok ka man siguro. Oh, sige, sir.

0: Lay-lay mo sabi, delibira na sa mga papel. Mga importante sa itong dokumento niya.
1: Ready boy?
0: Oh, uy, Jim!
1: Ganina rin ako din nagpaabot ba? Inyong manager nga na daw kay Gilakaw na kay gihatod niya mga papel.
0: Nangit talaga daw kasi ako ha. Dito ko niuli ko sa moang lugar. Wa na ko kapanangit siya mo ha kinagdali-dali ko.
1: Ah, wala problema. Ang importante nga nagkita na sabta. Tuod, kining lugar ka o niya?
0: Oh, bago man sa trabaho.
1: Uban ta na birthday sa kong amiga niya. Uban nun ta ka?
0: Napukito yun ta sa mo ha. Balag di ta mo atong birthday. Gusto na ko, special na atong duha ba? Unya gabi eh.
1: Special? Pwede ta mo ato sa birthday kadali. Morspito lang ko.
0: O, oh, ikaw. Sige. Unya, nalang ko isulti sa mo ha. Igor ta mga on dito sa birthday niya. Istambay kadali. Dahil mula ko na yun ta kay nakuituyo.
1: Ah, sige, ikaw.

sugar sa birthday. Nahinaya kan? Nakasiyat pag yung gugamay, tama-tama gini-sulti sa akong tuyo na kanin mo, Jim. Kung saan nga tuyo ni Mandiris ako, ah? Ay, ta, dito tayo, istorita. Importante ba? Importante para na ako, pero sa imo, murag dili siguro. Ah, sige.

0: Manguyab ka sa ko, ah?
1: Oo, Jim, kung sugod ka. Sige na. Abini mo, gusto na ko nga makangita ng babae nga akong ikaw banhantun sa kanturan. Kaya imo kong dawaton, magpaabot ang higayon nga magpakasalta.
0: Rini po'y.
1: Unsa man, lisod ba ko ni mo dawaton? Lisod ba ko ni mo higugmaon?
0: Nagpaabot-rapot ko sa imo, ha? Rini po'y, tinood lang. Lisod po, magpakita ko sa imo ha? Mga motibo nga nakagusto ko. Lain po kayo.
1: Hibalo ko na kay gusto diri sa ko, ha? Tama ka, lisod po nga ikaw ang magpakita motibo na nakay gusto.
0: O na nga, gusto na ako nga.
1: Ako yun.
0: Sige, nawaton ta ka. Tutal na nga, nandoy man po kong lalaking kasama kanimo.
1: Mao ba?
0: Oo.

0: Si nanay. Nay!
1: Ah, Ernie Boy. Wala pa'y sildo ni mo?
0: Oh, nay, basig sunod adlaw pa, nay. Magkinsin na pagani, nay.
1: Ah, basta ha. Mupauli din ka diri basta sildo ni mo. Mau gani unta ba para di nakamahasol na ako? Ha? Ibili na lang nimo ng imong ATM diri sa ko. Total na may daghan kasaksakan diri sa to. Ah, para di mo magkasulhasol.
0: Ah, sige lang, nay. Tod, nay, ako isuldi sa imo, ha?
1: O, unsa ka na?
0: Nay, nana ko inspirasyon.
1: Inspirasyon? Sa unsa na inspirasyon?
0: Inspirasyon gud, nay. Uyab. Uyab nga mao na ang babaeng akong gusto nga dayonon gyud.
1: Ayaw rin pag-gara-gara di harin ni boy. Napakil mga manghod. Dayonon na dayon. Magminyo na ka?
0: Nay, maabot mang yung panahon nga maminyo ko, nay. Lisod po kayo nga magpabilin kong ulit tao.
1: Onya, ang imong obligasyon din sa mua. Babahi na.
0: Ay, kabalaka, nay. Di maningon nga walaon na ako ng akong sustento sa inyo, ha? Mintin magina.
1: Mao lagi mintin pero makuhaan na. Kulang pa ganin na imong sweldo nga imong ihatag din sa mua. Nya, mag-uyab-uyab ka para maminyo ka.
0: Nay, lisod pong nay nga dili pong kunin mong paminyo, o nay. Naunsa naman ka, nay.
1: Wata magapog ni magminyo ka ba? Ang imo lang obligasyon sa imong mamanghod. Kaya nag-eskwela pa. Yan na paya mo ah. Kisa may saligan ni mo, imong amahan. Ngawa naman ay abot in taon. Hibalo ba yaka nga ikaw ang mong giyasahan, ha?
0: Nay, ayaw mo kabala ka. Dili mo na kalimtan.
1: Di lagi kalimtan pero mabawasan ang imong sustento sa amo ah.
0: Ana magina, nay. Makapatubig yung sarili nga pamilya.
1: Ayaw pagtala-tala diha ha. Ayaw gipagbinuang diha. Ang imong sustento sa amo-amoy at timana. Ayaw paghunahunan yan ang minyo-minyo. Kinapakay mga igsoon. Unsaon na lang mi. Asam na bidagan. Ha?
0: Ay, nay. Gusto ninyo nga diha lang kuminti sa maghunahuna sa inyo kanunay.
1: Unsa man di ay? Asam man ni mo papaing na. Ha? Ay, kukusultihin nga. Magminyo na ka, ha? Napay mga igsoon ni mo nga. Nagkinahanglan pa sa imo, ha? Pati pa kami.
0: But pasabot ni mo na eh. Handun sa handun nga na ako na sa inyo, ha?
1: Kaya nga no? Nakaplano ka imuming talikdan? Tungod niya ng babae? Tungod kay maminyo na ka? Undangan na ni mong imong sustento sa moa?
0: Sige na, sige na, sige na. Sabot-sabutan ra ka na nato.
1: Ayaw kong sabot-sabuti, ha? Dapat ka na imong sweldo madungagan paunta na. Kay kulang ra ka na imong sweldo. Yan, maglugang pag-panguyab niya babae nga. Handun maminyo ka na. Asa na may paingon.
0: O, nay, sige, nay. Nakasabot ko, nay. May istorya rata.
1: Wala talang istoryahan. Ang imong sustento, di kay kanang babae nga imong kabuangan. Makahatag rin na o dugang budget na sa imo, ha?

0: Rene boy, murag wala kasi muna huna.
1: Ah, Jim, wala problema.
0: Naba kay problema?
1: Wala yung ba ako ay problema.
0: Dili ko makatuo nga wala kay problema kay kasagaran mag-uban ta. Malipain kay kang mag-ekstorya din sa ko ah. Poros na kami niyo, nimong iskutan. Malipay po ko kay nakita na ko. Na-feel na ko nga tinud-anay ka nga. Nagmahal din sa ko ah.
1: Tinud ka na, Jim. Ay, wala ko sa'yo maglalis may sa kong inahan. May tungod sa kong kinabuhi.
0: Kay nga no, kay unsa di problema ni mo? Usay mong inahan?
1: Akong nanay, hinon tinuod, sila tanan nagsaligid rin sa ko ah. Halos talang sweldo na ako, tuwa sa ilaham. Basta makauli ko dito sa mo ah. Same, pamasahin nalipa ingon diri. Niya makapalit-palit kong usay gamay sudan. May nalangganin na ako'y utanganan. Nga, igo pag sweldo, babayaran po na ako. Una na ako i-remit kay nanay. Problema lang. Murag di ko paminyoon ni nanay.
0: Gusto nila nga, ingana lang ka kanunay. Hantod maulit akong gawang ka.
1: Murag ingana ang butpasabot ni nanay ba? Nga di lima na pwede. Nga di ko makamatulog pamilya.
0: Nga kung sa'y plano ni mo.
1: O nang kung sa'y hinuktukan ako ba? Saon naman lang na ako ni. O tinood sa minun, wala gilain ka ng panila nanay. Ako rag yun. Mano gusto ni nanay nga dili mabahin ang akong sweldo. Kahit kung maminyo ko, sigurado na. Maunang nasa ingon na huna.
0: Yung saon naman mo na imong kaminyoon. Bisan pag dili akong babae nga imong minyoan.
1: Ikaw akong gusto.
0: O buta na to ako ang imong gusto. O niyon, saon naman lang ato ang kinanglanon sa matag-adlaw.
1: Maugani na. Ay, sige lang. Tansahon rin ako na, unsahon ako na.
0: Ay, maayo ka na, kauli ka na. Hindi rin mag-istorya ta.
1: O, nay, di harang swildo na'yo.
2: Ah, tay.
3: Ay, anak. Di harin mo tayo. Ay, salamat, ali, anak.
0: Kinintos rin mo, ha? Dawatan niya, rin ba yung pamasahe pagka sunod adlaw mo ulit na ka dito sa Davao?
1: Salamat, ani, nay.
0: Unsa ka itong giingon ni mo? Nagbato na kaghinigugma? Pag-abot sa pihigay yun, maminyo ka. Unsa ako na malang, me?
1: Nay, magbaton niya po kong pamilya, nay.
0: Na kung magbaton kag pamilya, pangitag lang paaging nga maka-income kag lain nga para sa imong pamilya, pero kana imong sweldo nimo sa imong trabaho, para rin na sa mo kay kulang pa. Sige, diskarte. Diskarte.
1: Ay, nay, kalisod sa niyo pa sa mga tunay.
0: Asa ba man kung mag-diskarte, nay? Nga diha na magiging ko nakapokus sa akong trabaho. At tulungod bahin-bahin nun po, nay? Dili ko gusto. Kaya kulang pag ginay mong sweldo, ha? Gusto ni mo magmahay ko sa imo, ha?
1: Nay, dili ko gusto magmahay mo sa ko, ha? Maugani na ikaroon, o. Ulitaw pa ko, pa ko'y gastuhan. Naasa inyo tanan halos?
0: Mayo! May nakasulti ka ni Ana. Pero, dili ko gusto nga makuha na ka na tuon kay maminyo na ka. Nanapoy lang budgeta ni mo. Mangita kag lang paagi nga makakwarta ka, maka-income ka, para nagit sa imong pamilya ka, kanang sweldo ni mo, para nasa mo ah. Muriskarte mo sa imong uyab ni mo, labi na kung mag-ipo na ka mo. Ayaw yung tanduga ng imong sweldo para sa mo ah.
1: Asa mo ko paingon ay? Gusto ni mo bulago ni mo akong lawas para mangita kong lang income para sa akong pamilya na sa?
0: Tama sa imong mahimo, basta kayang amo ah, ayaw yung hilabti ha? Para nagit sa mo ah. Usbon ko kulang para imong sweldo para sa mga labi na si mamanghod. Kada adlaw nga, gastuhan nila.
1: Ay naunsa magkalite, pasag din na imong anak.
0: Otro po ka, Antonio. Puro na manok na imong yunahona.

0: Sugat nga nagka-uyam kita, Rini Boy. Borkanunay lang ka-stress.
1: Tungkol sa akong inahan, pero ay kabala ka. Tara, manglaang ta. Limta na to na nga problema.
0: Maloy, biya ko si Mo. Usbo na ako bisan pagdili akong babaeng ay mong minyoan, pero maurag yapong sistema ha. Di yapon gusto imong nanay nga muminyo ka.
1: Kalimti na ka na. Mangitartag paagi.

tawagan ako sila nanay. Ingno na ako nga nabuntis na akong asawa. Bisan ang tinodula pa. Tawagan ako si nanay. Niya, kunuhay akong dadon dito si Jima. Para mausa na sila dito. Para makaingon siya ba nga. Tama akong desisyon nga. Dito na lang si Jima. Ugdayon. Usara ang gastong. Ingana na lang. Tawagan ako si nanay.

0: Joy, nakatawag ka man.
1: Day, naku isulti sa ibuha.
0: Oon sa ka na? Ha?
1: Paminosag mayo, nay. Nay, pasailo ako, nay, ha?
0: Saon sa man ang asala ni mo? Ha, saon sa na?
1: Nay, ang babaeng akong uyab, nay, si Jima. Nabuntisan ako, nay.
0: Unsa? Nakabuntis ka?
1: Oo, nay, lison nga akong pasagda, nay. Paminog mayo, nay. Kaya naan na maging nabuntis na maging akong uyab. Akong dadun niya sa balay para usara ang gasto. Dili na mabahin ang akong income. Dihara sa imo ha. Pero dihas Jima, lisod po kayo na nga ako siyang pasagdan na nga buntis na.
0: Tonto ka magtawhana ka. Nga nung nagpadala-dala ka magan sa imong gibate ni mo.
1: Lisod po na eh. Paman ako mapungin. Kahit tabugin mo eh.
0: Ay, noon mo tawhana ka. Nala, dadana dere. Dili kayo maglibiin mo diha mag abang-abang pa mo niya boarding house on sa bank. Para ano na yung mapuyaan ninyo. Mabahin na ginang imong sweldo rin para sa amuha.
1: O, nay, dadungay na ko, nay, para usarang gasto. Lihat lang ako ibutang Jima.
0: Sige, dala siya dire.
2: Kinuko di mo rin po yung mukong dadun sa inyo, ha?
1: Di ba tinood ka nga nagmahal sa ko, gusto na ito nga maminyo na ta?
2: Oo.
1: Gingnan ako si nanay nga, nabuntis ka?
2: Ha?
1: Oo niya, tapos huwag ko lang paagi, Jim. Gingnan ako para mausar ang gasto.
2: O sige, sige.
1: Salamat ka sa pagsabot, Jim. Kaya dili ko gusto nga dili kita ang magdayon. Muna ang paagi na ako nga dito na ka na ako papuyon o ikaw man lang nanay. Ako magtrabaho ko diri. Hantun nga, magpakasal kita.
2: Sige.

0: Tay, pamin ako. Tay.
1: Uy, morning si Jima.
2: Ah, tay, pamin ako, tay. Nay.
3: Hahay. Kalisod ba ni ini riniboy ni mong trabaho ni mo? Kulang pa gani mong sweldo nga para sa mua. Ay, nagdugang na po kaglaing problema. Naunsa masad ka yung taon, Jima. Nga nuwa man taon ka maghuna-huna.
0: Ay, naka nagbasula sa Jima, nay.
2: Pasinsa kay sa inyo, nay.
3: Ay, ikaw magod rin ni boy. Nga nung ka magpugong-pugong sa imong gibate ni mo. Nga nung ipabuntisan man yun muna si Jima.
0: Ay, likabala ka, nay. Maningkamot rako, nay.
3: Bantay bitaw, ha? Bantay bitaw.

0: Jim, dira ka ha. Karakinsina kong pauli.
1: Ah, sige.
0: Patuha lang si nanay nga nene tabo sa to, bisan wala pa.
1: Makaya ka na ako ni.
0: Kaya tungkol sa itong gugma. Gusto lang na ako maistudyohan si nanay ba? Kung unsay gayang kwanse imo ha. O mahitungod sa akong sweldo.
1: Unya, ang butpasabot ni mo, siyari magkawid sa imong sweldo. Igo lang ko pakanon din he.
0: Sige lang. May bat anak na to. Agwantay lang.
1: Hindi na ba pwede ba akong lakaw diri? Wapay nahitabo na to. Ako lang kang gitagaagpabor nga diri ko. Sa tinudang wala ba yata mahitabo, wako mabuntis. Pwede kumulakaw.
0: Tulang sa tunggugma, ipakita lang kung si mga reaksyon ni nanay.
1: Ay, sige, sige.

0: unsa man ni diring mga plato nga mo ni mahugasi? Napay mga baso nagkanat sa lamisa.
1: Ay, ambot lang ang mga anak ni mo.
0: Grabe naman diri. Unsa man ay senyorita? Ha? Ha, nay? Unsa man ka, Jima? Kagamay ra sa mga trabaho on diri dili pa kakatabang. Ano kinlam ako kaganina, nay? Napagsulod ako sa kwarto dito kung nagpahulay ko. Wow, kay balungan din na yung mga ingani. Sos, grabe sa mga mo, di yung kakapanay, di yung kasilip-silip. Kay pag-uli na ako, pagsalig pa mo sa ako nga, manghugas ko, manghinlo ko din sulod sa balay. Sos, naman lang takad, Jima. Di magkakatimbang din sa ako, ah. Nay, ganina nang hinlo ko. Yan din naman itong mga bata, di, ingani, di kang hugas son. Kapoy pa ko, sige, paigo nining atong panginabuhi. Kamu nagpa-senyorita, senyorita na kamu.

0: 死なない。Hello, Nay.
1: Ay, Rene Boy, di na kayo kuagwanta ni Nemong trabaho ni Ma.
0: Sa unsa, Nay?
1: Grabe. Nahimo na may nung kong masugo diri noon. So, kada kaabot na yung babae nga, imo gipapuyo diri sa balay? Dilik man tigong maghunaw na nga makatimbang diri sa akong lihokon diri sa balay?
0: Nay, mutabang man na si Jima. Nahibalo ko nga mutabang.
1: Oh, lagi. Pero limitado. Murag nag saligra siya gihapon diri sa koa. Pero minti to sa kwarto.
0: Nay, hibalo ko buhutan na si Jima. Mutrabaho na tamat sa naim, trabaho ko din ha. Ikaw lang yun, kadili lang yun ni mo gusto nga. Na si Jima din ha.
1: Hala, paglain mo. Dili ko gusto nga, dili na siya pirminti sa abalay. Paglain mo ha, paglain yun mo.
0: Kunya na yung budget na eh.
1: Mone, giingon ako ha, tuntuha ka. Mabahin na ginimong budget, pero dili ko gusto nga makuhaan ang imong sweldo nga imong gisuporta din sa mo ha. Panghita mo laing paagi nga inyong ikagasto. Samtang ka mo nga mag-uban o maglain.
0: Asa magupaingon eh? Picasso na ako akong laos para mangita kong laing income? 8 hours akong trabaho din na yun niya. Tapos asa pa man ko mag-sideline?
1: Bahala na ka. Kaya mo nang tinuyuan. Bahala ka basta di ko masugot. Kung maglain mo mo, panghitag paagi. Nga lain ang ikagasto niyo nga income ni mo. Dili niya nga. Di mong sweldo nga para sa mo ah.
0: Makita niyo eh.

Hindi boy, grabe, tasol kayo din rin, boy. Dili na ko makakwantan din, grabe, ang baba sa'yo mong inahan. Walang tuwara ko kanunay sa kwarto, kay hibalo ko kalaban ko niya. Kung wala siya, mantigo ko nga manghindo, sulod sa balay. Pero naman kay mga manghud lagi. Bisan ka mayroon nga mahuga, sundan niya ikasuko. Dagan siya, paagi ba? Para masuko siya din sa koa. O sige, maglain ta. Unya, saan to kiingon niya? Nga mangita kag paagi nga. Laing income nga para sa to, kay kanay mong sweldo para daw na sa ilaha. Yung saan naman lang ni mo na. Sige lang, basta kayong makalain to, dre. Maglain na mo, basta maura to rin ni boy, ha? Di gani ni mo. Tumano na ang ako gisulti sa imo, ha? Magbantay gyud mo sa ko, ha?

0: Bay, ready boy. Unsa may laom nga problema ni wife? Murag sige gadoko nga halos bul. Lapos na sila sa yuta imong panglantaw nimo. Ambot part unsa akong himuo ni ini? Kay ngano man? Akong inahan, gusto niya nga dili mabahin akong sweldo. Gusto niya 2 hours sa ila permente ang tanan akong sweldo. Yung amo ni Jima. Ang ipon nagin mo ni Jima, bay? Oh, bay. Dili ko gusto mahila is Jima dili sa ko, ha? Bay, unsa man masugot ka. Pero, tulo rata nahibalo ni ini. O baka, di ka magsulti sa uban. Kaya delikado man yung mahibalan. Unsa man, ha? Basta di ka magbanda, ha? Discarte ka po ni bay para makakwarta ta. Tanawa ako. Oh, nanaw ko'y sakyanan. Unya, bisan asan ako paingon. Kumutuo lang ka sa kuha. Kumusulod ka sa kuha. Ay, pa, usan din na yung diskarte? Droga? Ah, dili po droga, bay. Patay tayo dyan. Kita niya na, lain ni bay, lain. Unsa lagi na? Aminaw, bay. Wa ba ka kabantay sa kuha, bay? Ngayon nun kong iskamer? Sana kaila sa kuha? Murag na kabantay ko. Oo, oh, tinood na ba iskamer ko, bay? Unsa man nga pagpangiskam ni mo? Ani ni bay, mangayo ratas kompleto nga pangalan sa tao nga ato iskamon. Ug dayon makuha na to tanan yung address niya, tanan-tanan. Matransfer yung bank account niya dir sa ato abay. Ug diha na dayon bay makakwarta tanan. Kadelikado ko dana gud. Oh, delikado. Kung magsulti-sulti ka. Pero magpabiling sekreto ni ato ah, makakwarta ka. Tinood ka? O bay, samay lang din sa kuha, kakwarta lagi ka. Pero mo lagi na watay konsensya-konsensya ni ha? Ayun pa konsensya-konsensya. Mangiskam ta bay. Tistingi na bay, tistingi. Sige, sulayan ako.
1: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
0: Unsa ganito yung beneficyo sa Capricorn? Kasi mo, ha?
2: Ang anong ganahan ko sa Capricorn?
0: Mm-hmm.
2: Ang ako bunggi, kung anong guniya, kay kung magugtya ko, anong magbatil ka, ana, dili siya layaw. Kaya ako, mang kung anong ako, mandyo po, ubay-ubayon. Kanabang, dili siya tamis, anak. Ganito, nagaanggit akong lawas. Kanabang, dili na kayo bugakang lawas. Anong, ay, puro buyag ang tao na kong lawas. Mukta-buk, mag-ugdotay. Niya, karong galing na, puro bang na, kuan ko na, musubo sa kontimbang. Kay layang, hindi kong mainom.
1: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
4: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
3: Mm-hmm.
4: Ako na nga si Jared. Mm-hmm. Na, kung ano mabaduwa ko kung basketball ba niya, kini siya na pamatud-an gyud ako nga maayo gyud sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gyud nga akong gamiton. Mm-hmm. Tawaan gyud ko sa mga kauban dito kay ako ra gyud ibatan-on nga mga plus.
3: Mm. Orion herbal oil mo gamit.
4: Orion herbal oil pero was lagi ba sila ra pilo oy ngano ako ra mong puyway pamaol kada ug maguli.
3: Mm.
4: Sila puro sila aray-aray mata nila ugma wag abuntag wa na puro na pamaol.
3: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
4: Wala problema.
3: So, imo'y recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
4: Why, problema. Testin and proven good kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin ta sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko vitamins na makagana ito pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nanunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Maayaw ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siyang i-maintain sa akong mga anak.
1: Karon napod gyapon tayong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule mo ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na to nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni Lolo o Lola, ate o kuya, mama o papa, tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naani siya gitawag nga Boclizen ng pampagana sa pagkaon. O makatabang po ang Boclizen sa pagkatulog. Napo niya siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mo balik ang gana sa pagkaon o gusto kang mo relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mao na nagitawag ng nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 ang high-dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tilt o kining kamot, B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. O diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg og vitamin A 20 ayong. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay at tatay, makalambo pod ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usalang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni atong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumala sa pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar og inom ang Megacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbyte Capsule. Ang Ferbyte Capsule mahigala para sa mahigala na to nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na kumabae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti, kung naaka niya ang problema, magmintin og Ferbyte Capsule sa matag adlaw, ha? So sa kadlaw, kaysa lang niya po. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
0: Oh! Kwarta na yung may kwarta na ka! Pwede! Diyan! Grabe no! Oh! Muna, ayaw yung pagkonsensya-konsensya ha. Kay kung hinangin mong kasing-kasing nimo, sigurado bulabog yun ka o may stop yun ka, di nakakwarta. Ani na ba'y salbayas na lang niya ito, abay. Pero ako'y kinisalas ginoo, abay. Aw, undang eh, huwag mauni hununaon nimo. Namintaha, magutagod. Ay, undang eh, lagi kung gusto nimo nga di kakabintaha. Oh, unsa nang gihawiran mo, kwarta na. Oh, sige. Oh, go na, ayaw na sige, konsensya-konsensya di ah.
6: Jim, oh, di kwarta.
7: Oh, pila man eh?
6: 10,000 na. Ikaw rin paiguan ni Ana sa itong kinanglanon diri sa balay.
7: Ano ko pa rin imong kwarta? Nyang ang imong mga ginikanan?
6: Di na to palag si nanay. Okay na to ila, good na to ila ha. Nangita ko pagi nga napoy ato ka.
7: Dili ba ni binuang?
6: O ayaw pag-unaw nag-binuang. Nga binuang akong diskarte. Ayaw na pag-unaw na niya. ang importante nga natay kwarta. Lahi ilan na lahi pong ako, ha?
7: Ah, sige rin ni Boy.
6: Pamalit on sa kulang din sa balay, ha? Kay ang suldo na ko, tuwa na kay nanay.

Nakonsensya naman ko, ano eh. Dili ni pwede ngayon nga ni nanay ka naunay. Pila na katawa kong nabiktima. Bahala na. Ihulong na na ako, ne. Mangita ko lang pagi nga. Dili nga niya nga pangwarta. Dako kayo ng sala sa Ginoo. I-stop na na ako, ne.

0: Ayun to mga Lily Boy.
1: Oh, boss, saan man ako ni boss? Di na ginawa ko makaya, boss.
0: Klaro kay nga, gi-stop ni mo ang pag-communicate sa mga tao. Busa kay na unta to, pero gi-undang ni mo.
1: So, boss, di na ginawa ko makaya, boss.
0: Katunto ni mo. Kwarta lang pulong tata. Nga natingala ka, nga nun hibalan ako. Na-address ako ah, ang kontak ni mo, niya itong tawhana. Tanan nga mga kontak ni mo na-address ako ah. Makita na ako. Pero nakita na ako nga imong gi-stop ang imong pag-communicate sa mga tao. Kabulok ni mo. May pa-mundang na ka. Mundang ni ko ni boss, bahala na. Mundang na ko. Ala undang. Kuman kami income. Ni-income lang ko boss, pero sige pang-scam ta. Ana naman yun na. Tunto mo ka. Ala undang. Tanaw na itong 15 maglisod.

0: Rini Boy, dali man ni hapon na kita. Na may problema, Rini Boy?
1: Wala, okay lang.
0: Oh. Nga nung...
1: Ha?
0: Nga nung natulala ka, nga nanakas ka nanan.
1: Wala, nagunaw lang ko yung lananay.
0: Rini Boy, nito yung uwi mong cellphone.
1: Si nanay. Hello, nay.
2: Kinanglan pa uli, kakaroon-karoon na hindi. Kanya si Kapitan.
1: Oh, si Kapitan?
2: Oo, uli dire.
1: Kaya nga nun eh?
2: Uli dire, karun-karun dayon.
1: Problema ba eh?
2: Problema kayo. Na ay nahibalaan ni Kapitan. Kabahin niya sa imo ha.
1: Unsa? Kabahin ako ni nahibalaan si Kapitan?
2: Oo, uli dire ha, uli dire.
1: Oo, nay.

0: Dala ta, Jim.
1: Unsa ito yung lani nanay di ay?
0: Ambot gani. Uy, nangyari si Kapitan. Kap, may gabi, Kap. Nagpaabot yun misa mo, Harini Boy. Nahibalan ang racket ni mo. Sa unsa na, Kap? Muna na ningkamot ko nga akong imo ikatubang kay samtang nga wala pa ka makon sa mga pulis. Nahibalan nga nang iskam ka.
1: Ay, di ba tinuod pa kini? Nga nung naghihimo ang taong kanya anak, Rini Boy, wa ba ka makontento sa imong trabaho? Nang iskam pa yun ka? Tinuod pa kini, Rini Boy, nakapilapil ka na ng pagpang-iskam.
0: Muna, Rini Boy, eh. Samtang nilipauli ang tanan, undangin na ka na. Giundangan na ako na kap. Bago lang.
1: Tinood ko dahil nga nang iskam ka.
0: Nay, sa ilo alang ko. Tungod kay wala na ko'y laing mahimo. Kaya akong swildo, nay, dili na mong pakuhaan. Dili ko gusto nga magkalaban kita, nay. Gusto na ko malipay gihapon ka. Kaya wala ko makuhay akong swildo. Imo ko gusto nga papangitaon sa uglain ng kam. Maglisod na ko, nay. Moto nang iskam ko. Uban sa akong kauban.
1: Ambot pa sa puti mo rin, Iboy. Ang atong gamit sa balay. Ingkam ka to sa imong pagpangiskam.
0: Sa ilo ako. Jima. Oo, tinood ka na.
1: Kinoo ka.
0: Naunsa man taong ka rin, Iboy. Tungod ni Munay.
1: Di ka ba lumusabot din sa kuha? Gusto na ako kamuna na ako sa Abdul Pirbinte. Di ko ni mo nagaghiga yun nga malipay ko. Kaya hadlo ka nga makuha na nga akong sweldo. Iasa mo ko pa ingon. Ako pa imong basolon. Kinsa may akong kuano na eh. Ang laing tao. Si tatay, nga ikaw kayo nun ay higpit sa akong sweldo. Grabe ni Munay. Munay, susulod ko anip kapit ako patalim para lang ang buhi mi ni Jima. Gusto ni mo, di ko paminyoon ni mo. Kaya gusto ni mo mag-atubang lang ko sa inyo, Pirminte. Asa naman akong kinabuhi ni nga akong barugan ni Nenay? Tungod yan ng Jima. Grabe ni Munay, no? Pati ikalipay sa imong anak. Nahibalaan ni mo, Jima, nga si Rini Boy Ramong isalikan. Pero nga nung nagpadala pa kasaya, normal lang ko sa katao na yun sa kalalaking nga maminyo. Tama-tama na sa Rini Boy nga maminyo na siya. Umisabot ko saya, ako yung gusto. Pero dapat misabot po ka, Nay.
0: Ako ano, si Paminaw, di lang sa ako makapila-pila ninyong personal ninyo. Rini Boy, hangyo na gina ako sa mga dong. Undangin na do, ha? Wala na ka, pila na ka daw nakalabay ka. Mas maayo. Motong gianhita ka diri, kibasi mo pauli ka. Istorya hong takad, nga di na kinimud ako nga problema. Kibasi mahibalaan ka sa gobyerno, sigurado yun. Madungagan pa inyong personal nga problema. Mapriso pa ka. May ganin na nakapindot din sa kuha. Mga nagisikrito na ako ni. Salamat kay Kap. Basta ay nagigbalik niya ng trabaho, ha? Paiguan ninyo ang imong income. Pagsabot mo sa imong inahan. Kaya nakasabot ko sa inyong problema. Salamat kay Kap. Sige, ito na ko. Moro to rin ni Boy. Nay, kung baong ka na gusto ni mo, Nay. Nga dili ko ni mo bahinan, kamahin sa konsweldo kay naaras inyo tanan. Sa kalipay na ako, nga si Jim akong kauban. Imo pang ibabagan. Kung kanos alik ko ni mo tagaghiga yun nga makapamilya ko. Matigulang na ko. Una mang graduate ang mga manghod na ako. Basi makabalita ka na nga. Misulod kong lain na po nga binuang. Tabla na gininuntang tanan. Wa na'y mapupo ni mo kay mapriso ko, madakpan ko kung maghihimo kong dili maayo. Kay lisod na itrabaho na eh. 8 ka oras akong trabaho. Kunya asa pa man ko napit mangitang sideline. Nga trabaho ang ako di. May nangingana. Nangiskam ko na eh kay mau na lang na ang paagi. Gabisan sa gamay nga oras. Makakuwarta ko. Pero giundangan ako, Nay. Kaya dili ko gusto nga pamintahan nga hantod sa hantod na lang. Pasaylo ako do. Pasaylo ako. Nay. O sige. Balik na ka mo dito sa balay. Jima. Balik na ka mo. Huwag atong tungaon ang imong sweldo. Tinood ka na eh. Dili o gusto anak nga mahitabo nga mapreso ka. Tuod kay mangita na lang kagpaagi nga mga kwarta ka para sa inyo ni Jima. Nay, tinood ka. Dito na ta sa balay. Bagay nakabala ka, Jima. Sa sinugdanan di atong dito ka. Wala kay kalipay. Di na ka na mahitabo. Magtinabangay na lang kita. Nay, salamat ay. Bagay mo kabala ka na eh. Dito mo pasagdan. Sige lang, Nay. Mabot na nga pong higayon. Nga mangita ko pagi nga makatimbang ko kay Rini Boy. Amo lang gid gisusig maayo na kung madawat pa ko nimo. Nahi mo ako nga makasarili tungod sa mga problema na mo dire, Jima. Nakasabot ko dai. Pero sige lang. Ato na kinipaigo ng insweldo nimo, anak Rini Boy. Salamat kay Nay. Basta na maning kamot ako na eh. Putimbang ko sa pagpaningkamot ni Rini Boy. Masailo ako ninyo. Masailo ako, ana. Wala ka na problema na eh. Ang ato lang magsinabtanay na eh. Total makapadaan niya papag-eskwila ang mga manghuna ko. Sige, ana. Pwede namang gihapon nga dito na mo kay Jima ang imong sweldo. Huwag himalo na si Jima kung unsay amo gikinahanglan sa. Sige lang, Nay. Dihara na sa imo, Hanay.
2: Sige lang. Mangayor kami, Nay, sa imo gamay. Ikaw rin maghawid, Nay. Basta si Jima ang kami na aming dihadoha sa atong pinuyanan.
0: Sige, mga anak.

0: Huwag ka na sa'yo, Jim. Dila importante ka na ako nga. Anay mong swildo tiris ako. Gusto na ako na nasa imong nanay. Hibalo ko. Ang importante nga makasinaptanay kami. Kung sinaas balay, among trabahoon. Karon tinood nga nabuntis ako. Kaya nag-ipon naman ta sa pila kay gayon. Di nabuntis na ko. Mautang higayon nga matao na kini atong anak. Sinanay na mo timan o ako manarbaho po ko. Para makatimbang ko di asay mo. Salamat kay Jiman. Ang importante nga makasinaptanay kami sa imong inahan.
1: Oo.

Nagpasalamat ako kuya yan nga misabot in taon akong inahan. Pero siya gaya pinaghawid sa akong income. Sa itagaan si Jima, parado na ipapalik. Pero sa diyang nakaanak na kami ni Jima, na tinuon ang plano ni Jima, akong asawa, na sinanay na po ang nagatiman sa mong anak kung siya na narabaho. Handod karon kuya Ern. Nga naa kami sa pudir sa akong maginikanan, kaya walay lay masahan ako ragyod. O manusab ni Jima, ang importante lang kanamo karon kuya Ern, nga nagasinabtanay si Jima o ang akong inahan, kung ang tibok na mong pamilya. Kaya huwag magilaing painan, kabilinan sa akong maginikanan, labi na sa mong pinoyanan, ako manggyod. Huwag ako mga manghod, ana apadayan niya po sa pag-eskwila hantod karon. Hantod makambutsap nila ang ilang mga pangandoy. Kuya, hindi na lang ko tama na ako kinikishare nga kaagi pamasin nga makahatag kini inspirasyon usab sa mga tigpaminaw. Dagan kayong salamat imo magtatampo, Rini Boy. Salamat Rini Boy sa mga kaagi, no? Ang importante na lang ato dito, Rini Boy, nga nagkasinabtanay na kamo, nahinta mo nga nagmalipayon. Alam mo, silingan mo katong mong kaagi ni Rini Boy nga taga Davao del Norte. Si Rini Boy, salamat kayo, no? Huwag ay kalimtin niyo yung mga higala, ang pinaka-importante para sa tuwang tanong.

0: o sa atong Nerveplex syrup ang kompletong bitamina para sa mga batang elementary. O gamin usab no sa atong Nerveplex EE Appetite Enhancer Capsule. O sa atong B40 ang high dose nga B vitamins para sa mga higalan to diyang murag na manusok-tusok sa ilang tiil, mangusi o magbinhod ng mga kamot o tiil. E B40 na, ato na sa parmasya pangitaang B40. Lakip nasab sa atong Megacar Soft Gel Capsule nga dagang health problem ang itikar. O sa atong Fairbite Capsule para sa mga higalan to diyang ng gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dagang salamat, kinis Kuya Arn Mayngon. Babay o pag-ayo-ayo mga pinangga.
1: Doctor!

0: na ka ba'y mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello mga kahigalaan nato sa kahanginan, no? More especially sa atong mga suki nga tigpaminaw. Welcome na po sa atong programa karon. Ginaot, no, mga higala nga naata sa maayong panglawas. Kini si Buttercup. And of course, kauban nato kanunay ang inyong suki nga doktor sa kahanginan, si Doktora Choi.
2: Yes, ma'am. Maayong adlaw, no, sa tanan natong listeners. Maayong adlaw, Ma'am Buttercup. How are you?
1: Yes, I'm doing great. Great, Jud. No, dapat lang. Kay nga, no, Dok, lisod kayo ang panahon. Dapat gandaan ni mga kahigalaan, no, nga iwas sa sakit mo nang naanin atong programa karon.
2: Yes, as much as we can, no, mo try taog tabang sa atong mga patients, no? Or mga listeners nato nga naigipamati, no? Munay, mga pasyente na po na nato.
1: Maugid, Dok, no?
2: Pasyente sa kahanginan.
1: Kahanginan, no? So, si Doktora, maka-advise gyud ninyo, do dili siya makahatag sa reseta, gyud, Dok, no?
2: Yes.
1: Pero, do na yung ikatambag si Doktora on sa inyong buhaton. So, mauni nga, atong programa karon nag-exist, o, di ba? Narita mo na, Dok, sa ato ang hotline, no? I-invite din nato ang mga kaigsuunan nato diha kahigalaan sa atong hotline number sa gusto nga mo join sa atong programa aron makapadala sa ila ang mga problema sa panglawas, no? Atong hotline number kay 0909-304-8924.
2: Yes. O pwede po sila mag-send or mag-text or mag-message sa ato ang Facebook account, no, nga Doc Choi. D-O-C space C-H-O-I.
1: Yes, Doktora. So, darita, no, sa ato ang texter sender na ay nag-message diri, Doc, nga medyo nag-problema gini siya kanay kay murag karon pa ko nakabantay ani nga klase sa sakit, Doc, nga wala siya kaparehas kay ingon siya diri, Doc. Unsa may maayong tambal sa ako, katul daw iya ang tiil, no? Apan, ang ingon daw sa iya sa doktor, nagpakonsulta daw siya, ang iya adong red blood, giinan siya sa doktor niya, Dok, na kanon daw sa iyang white blood. So, unsa man ang maayo daw nga tambal? Ang iya ang red blood cell, gikaon na daw sa white.
2: Sa ako ang suggestion ni niya, no? Unsa man nga klase nga doktor yang giduol na nakaingon man siya ana, no? So kung inana gani basin hematologist ang yang giduol kanang doktor sa dugo, no? So ang makahatag ra gid pud ana ng tambal isang doktor niya sa dugo, no? Ang ako nahibaw-an na naay mga immunotherapy nga ihatag, which is injectable na siya, no? Or I don't know lang kung naay mga immunotherapy nga pwede sa iya, kay kasagaran kung naay mga blood discretias kanang IVIG na siya ang ginahatag and then is injectable, no? So I think kung nakapa-check up na siya o internal medicine ba, most probably i-refer na siya og hematologist, no, kanang doktor diyos sa dugo. So ang imuagi sigurong dapat adtuon og pangayuan og tambal og further work up is kanang doktor gyud nga in charge sa pag-manage sa dugo, kay medyo tricky gina siya or sensitive na kay siya nga sakit, no? So kinahanglan na gina siya og subspecialty, no? Dili kay lang specialty lang, subspec na gyud or subspecialty nga hematologist, no? Kanang itawag na mo in short HEMA. So mas maayo siguro nga mangutana ka sa doktor nga imong gikuan kung dili to siya hematologist nga i-refer ka.

0: niya og hematologist, no? Kung wala di ana sa inyong area, paningkamuti gyud nga makaadto ka sa big cities, no?
1: Mm-hmm.
0: Kay kani main ani good kana mga blood discretias, consider magyapon na guna tug tumor or cancer sa dugo, no?
1: Mm-hmm.
0: So kinahanglan jud na siya og immunotherapy, no? So dili na siya basta-basta lang mapalit sa pharmacy, no? So ang akong ma-advise sa iya, siguro just to boost the yung immune system, no? Mag-take siya og vitamin C with zinc. Dayon mag-take siya og B complex, no? Kana lang haron dili siya magluya. Pwede gani siya mo take og Nerveplex AE as multivitamins. Pero ang pinaka-importante jud na yang himuon is magpa-check up og hematologist, no? Like example, diri sa ato sa Sambuanga del Norte, isa ang atong hematologist, no? Mm-hmm. Naa siya sa East Hospital, which is si Dr. Abaraka, no? Babae na siya. And ang kuan lang siguro nga magpa-schedule sa iya, kay siya raraba isa, so watakabaloon sa punika busy si Doc, no? So pwede sila manawag sa ACE or moadto sa ACE Hospital, and then mangayo sila og contact number ni Doc Abaraka kung naa sila yung problema sa kanang mga blood discretias, no? Mm-hmm. Sa mga red blood cells, sa mga white blood cell, sa mga platelets, no? Muma na ang ato ang na considered nga blood discretias. So dili nato na siya baliwalaon kay ma-consider gihapon na siya nato og cancer sa dugo. Mm-hmm. So naagyud gihapon ay mura po siya chemo, pero ang gitawag nato nga immunotherapy siguro ang himuon ana sa iya.
1: Mm-hmm.
0: or in terms other is chemotherapy, pero para sa ako dapat mo work up siya further.
1: Mm-hmm.
0: Kaysa katong giingon lang, no? Ang uban na kinahanglan ta mag peripheral blood smear, so kuan ang yang dugo, dayon tan-aon sa slide kung kumusta ang mga normal ba ang mga hitsura, or ang uban na ipa-ultrasound tanato yang spleen, or i-kuan kanang pangitaon ang source, no?
1: Mm-hmm.
0: Ang uban na mag bone marrow kuan pa ta aspirate dito ta magkuha og test, no? Kung kumusta ang mga hitsura sa mga cells niya sa iyang bone marrow, no? Kay ang atong mga kung sila pa mga ancestry, mga ninuno sa atong mga red blood cell o white blood cell is naa sa bone marrow, no? So mo na siyang kinahanglan ang uban magkuha og kanang aspirate diri sa imong hip, sa bone, sa imong bone marrow. Mm-mm. So ay kabalok ka, kay kung dili ra po na siya aggressive kayo, basin madala ra na siya sa immunotherapy. Ang akong hibawaan po, daghan naman po mga government hospital nga nag-offer og mga treatment for that.
1: Mm-hmm.
0: No, so pwede ra man na niya makuan, mapa-check up, then kung kinahanglan jud siya og therapy, refer gid po na siya, no? It's either choice niya na kuha siya sa private, or muskuan siya og effort nga moadto sa government hospitals nga na ay mga inana nga libre.
1: Mm-hmm.
0: Oo, nga mga tambal, no? Ah. Pero it's usually naana na sa mga tertiary or secondary hospitals.
1: Okay, Doc. So salamat kay ana, Doc, no? Og salamat sa ato ang text sender, taga Surigao dinhi siya, Doc. Dayon. Uy, Doc, basa po't paglain, Doc. Sige, sa ato ang text sender para dili jud magmahay, no? Atong text sender number 7960-0926. Ingon siya nga, Doc, maayong hapon ug maayong adlaw. Gusto lang ko mangayog tambal kung unsay tambal sa akong anak nga babae nga dili mahilisan. Ang edad kay 5 years old, Doc. Unsa da maayong buhaton?
0: Actually, nakadungog ra po ko, pero huwag yung sukad, nag-reseta ka ng mga sudyom-sudyom.
1: Aha.
0: Oo, wala kay ko nag-reseta ang main anak, no? Kay, I don't know, wala po ko kadungog anak ko sa mga lectures. Murag, na common practice na lang sa mga tao nga, sudyom, anak, bitaw.
1: Uh-huh. Yeah, 5 years old para ba ni Doc?
0: Mao. So, ang ako alang siguro, advice lang na ko, kung magpakaunta sa itong mga anak na gagmay pa, di pa mango na sila kumpleto o ngipon.
1: Mm-hmm.
0: No? So wala pa kayo na sila yung mga bagang.
1: Mm-hmm.
0: No? So muna nga, siguro ang uban ng mga foods nila is dili mahilis. og tarong kay wala kayo na usap og tarong.
1: Uh-huh.
0: No, so siguro kita as parents atong gagmay-gagmayon ang ilaang mga sud-an, no? Okay. Pareha sa karni. Kana may usually dugay mahilis ug kanang bitaw mga dahon-dahon.
1: Mm.
0: So ayaw sila tagayo ko ng mga dagu-dagu kay mga dahon, no, in ana. So kung pwede gagmay-gagmay nato ang ilaang mga sud-an. So especially sa mga karni, mm-hmm, nga medyo gahi-gahi siya hilison, no. So kana siguro o para ng mga corn, kabantay ko sa mga anak, buo-buo jud ang corn nga nang gawas, no. In ana, so dili nato sila tagad itong mga corn nga dagko, nga gahi. So siguro katong mga baby corn po nang atong ihatag nila, mm, or katong gagmay bitawang lusok, di ba na yung mga inana ng mga, mm-hmm, corn?
1: Mm-hmm.
0: Oh, so inana siguro kita as parents, ang food nila, atong i-make sure nga kuhan ka ng dili bitaw sila nga magproblema, inigaling ang ilang tiyan. No? So atong igagmay-gagmay, no? Like example, sa mga karne, so gagmay-gagmay yun ni mo. Minudukat ngayon, ana, bitaw.
1: Ako, mas mahimo, dok. Ako, oh, giniling na
0: giniling,
1: lang.
0: Uh-huh. Oh, and ana. Ako usually, kung mapalit ko sa kuan, giniling. Pero uh-huh, mapalit po ko ka ng hiwa-hiwaon, pero ako yung i-ask ang kanang sa, usually, dream ko sa Lee Plaza or sa Save More, uh-huh, na ako ing nun nga, ipagagmay ang hiwa.
1: Uh-huh.
0: Mm-hmm. Kaya say, ganahan man punta nga, medyo nang hiwa-hiwa. Uh-huh. No, diligyot yung nga, kuan kayo.
1: Na lang dyan.
0: Oh. So, inana ang ako. Unless siguro is the mga inana, dili ra kayo gahi hilison, uh-huh, pero more ng karni. So, kana.
1: Salamat kay Dok, no. Nindot kay nga advice ni mo, inana, Dok, nga hatag kag-idea sa mga ginikanan ba nga. Usahay manggod, pagkangalan nga, naka-prepare na ka sa food, feeling ni mo, nalata na siya, nga wala kay siya ng gagmay-gagmay. Kaon ng mga bata, pero usa din na siya, Dok, no, nga reason, hmm, nga dili mahilisan.
0: Labi na ka namin itong sa karne sa baka,
1: oo,
0: beef, gahiyon siya. Usually, wala ko nag-kuan. Kung ba na, ganahan siya, ana, pero talagsara, kung ka ng mga tulaan, usap pa ng mga inana.
1: Dok, labi na ba kayo itong beef steak, Dok?
0: Oh, may inana. Pero sa mga bata, usually, wala na ako ginapaluto ako mga yaya.
1: Kung pwede mong pagani, Dok, kanang sabaw na lang niya, no? Anak na lang. Anak, mga nanay. Dili na po ta sa ato ang lahi na po. Ikatulong ang texter sender. Ang last 4 digit kay 8050 sa 0967. Ingon siya diri, Dok. Maayang hapon sa inyong duha. Unsay angay na ko imno na vitamins na maglisod ko barog. Unya akaron na arang-arang na ko. Makalakaw na ko gamay. Kaysa una, dili jud ko kabarog. Ako na lang tuhod ang sakit. So karon 39 years old na ko, nga Dok, nga taga Agusan del Sur. Salamat sa pagpasa.
0: Yes, no. So basin na alan to siya mayupati, no, for a while, no. Or naabot to siya nerve vitamin B complex deficiency, no. Usahay manggod kani bitang atong mga lower extremities, lisod gay nato ibarog kung naatay ka nang bitang gitawag nato og kanang mga muscle spasm or mayupati, nag weak ang atong mga muscles, no. Usahay magkulang tao ka nang mga electrolytes, ana, ang uban pud ana kulang tao og mga kanang vitamins atong nerves, no. So kulang kay innervation ang atong mga muscles, no, tong mga nerves, no. So may po siguro nga magpa-work up siya, no. So I think importante nga magpa-test siya sa iyang sugar,
1: mm-hmm,
0: sugar, uric acid, no, kay ingon siya sakit ya tuhod, no. Mm-hmm. So mo mga joints, no, usahay very common kayo ang arthritis, labi na kung sa mga lami nga mga pagkaon, no. Mga pasayan, kasag, mga shells, no, kanang mga gininhawaan, para ng atay, para ng mga intestine, no, mahilig kayo ang uban o kanang dinuguan, no, o kanang mga fatty foods, so high in uric acid na siya, so dapat siguro magpa-testing si ana, no. And then usahay po magluya ang imo ang lawas nga maglisod kag barog kung ubos mo kag potassium. So mas maayo kung magpa-test siya sa mga electrolytes niya, no. So nay times nga kana bitang nay thyroid problem,
1: mm-hmm,
0: usahay na siya abnormality sa imong electrolytes. Pero nagi po'y kanang itawag na ito, hypokalemic periodic paralysis, na makakos na siya o luya sa lower extremities kung ubos kayo mong potassium. Nay mga tendency nga stress, magkalibanga, kanang magsigisingot, no, mag kanabitong hago ka,
1: mm-hmm,
0: nay uban nga tao nga paspas kayo mong ubos ng potassium. So kato akong suggestion sa iya, ah, magpa-testing siya sa sugar, uric acid o electrolytes para sa potassium o thyroid, no, ng mga hormones, no. So isa siguro na sa kinahanglan niya i-work up kung dili gyud siya maarang-arang. So for now, imna niya og B-complex para sa atong B40, no, inom siya ana, and then mo inom siya og vitamins para sa atong Nerveplex AE. No, imna nimo na nang duha, and then kung wala kayo alibyo or napagyapong kagibati, ito akong giingon nga ipa-laboratory test niya, pa-testing niya to. Kay bason lang, no? Bason lang isa na sa reason na basin taas siya uric acid, basa siya sugar, basin ubo siya potassium or naa siya thyroid problem. No, kana mo ay ako nakita nga posible nga naay gipamati niya.
1: Okay, doc, thank you kaayo na doc, no. Medyo batan-on para ba ning ato ang kuano na igibati nga higala nga nagpadala sa iya ang problema sa panglawas 39. Mm-hmm. Pero hapit mo 40 na gini siya, basta mo patong na gani tag 40 mo expect na gita nga daghan na gitag bati o no. Pero kining iya adok lisod-lisod pud ning galiman kag di na ta makalakaw. Mm-hmm. Lisod na ibarog lahi ra jud kay. Pero kung combination nga gi-advise si doktora nimo no nga vitamins kay mao man imong pangayo, mao to siya mag B40, B-complex, dayon mag-Nerveplex AE.
0: Yes.
1: Dok, no?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Dayon, pwede ragyapon mag-add-on siya o Mega Care, ma'am, no? Kay haro na ay katong nindot ang lipid sheet sa iya ang mga nerves. Mas paspas ang electrical pulses, no? So, dili magluya-luya iyang mga nerves. Pwede yung kaayo ang omega-3.
1: Okay. Ayan. So, mas maayo, dok, no? Katong tulo iyang imnon, dok? Pwede
0: yes.
1: Na niya idungan, dok, o ginom?
0: Siguro ang B-complex, buntag, dayon ang omega-3 o Nerveplex AE, gabi E. And then, kung pwede, magpa-laboratory na lang po siya ato akong ipang-suggest.
1: Mm-hmm. Mm. Okay, so sa atong text sender karon no, wala man nagka-mention sa ngalan. Hinaot nga nakadungog ka. Anyway, taga-kuan siya, Dok? Taga Agusan del Sur. Uh-huh. So, kuan kita rito, Dok? Naglanog-lanog ta rito, Dok?
0: Yes.
1: No? Sa mga taga-Agusan del Sur o del Norte, shout out kaninyong tanan, no? Salamat sa inyong pagpamati namo kanunay.
0: Yes.
1: So, wala naman po na tayo oras, Dok. So,
0: mag-invite sa ta, ma'am.
1: Yes, kay mag-invite sa ta, of course. Kaya wala naman tayo oras. So, dilis ako mabasa sa sunod nga text or sender. So, invite up,
0: products,
1: please, Dok.
0: Atong mga products.
1: Yes, Dok. Atong mga itong mga haplas, Jude, ayun mo, kalimot mga kahigalaan, no? Ang ato ang Orion nga haplas. So, doon ay duha, kaklase sa haplas. Medyo halang, naapoy dili halang. So, ang taklob ato, mo orote kalainan niya, no? Inyong kapilian. Ang usa ka taklob sa ato ang haplas nga Orion kay green, agatong halang-halang, ang taklob niya kay orange, medyo orangey or reddish, okay?
0: Mm-hmm.
1: Dayon ang atong coffee corn, mga higala, no? So, wala pa naka-try, lami jud kaayo, kinahanglan mangunta nga mag-inom tag kape, lami jud nang mamainit, na something katong coffee ba nga healthy? So, i-try na ninyo ang ato ang coffee corn.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Yes, doktora, salamat kaya ito, no? O hanto na po sa sunod nga higayon, mga kahigalaan na to, no? Mga suking tikpaminaw, thank you kaayo. O sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup, nga kanunay nga magpahinumdum ka na tong tanan. Prevention is better than cure and always cheaper than cure.
0: Yes, o kani si Dok Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: For now,
0: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manjo, ito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawan ko. Dati masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon di na. Tapos yung pagtatay ko araw-araw na. Dati apat na araw di ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
4: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpatayin ako.
5: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan, pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee.
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: 93.7 Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3 o'clock.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart FM Time. It is now 3:30.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:44.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, ito siya Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpatay na
4: ako. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 4:16.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong sa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Parmi na sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko kay isang tanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kay lang tulog. Gani, dili na po sila luya. Hindi mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan diri sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
0: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous peoples sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan SHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jean Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7 Heart FM time. It is now 4:32.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyaha magbantay, kung lugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
4: Kaya EXL Makabuhay. Makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: You and I in a little toy shop. Buy a bag of balloons with the money we've got. Set them free.

0: Heart FM Time. It is now 4:47.
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, sa doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Okay, mga pinanga, ablihin na inyong mga notebook o ballpen iandam para nga makahimo ta sa paglista sa angay natong ilista, mga pinanga. Atong hinumduman ha, atong topic karon mahitungod sa digestion, in particular sa tuang vilay, kaning tigsuyop sa mga sustansya nga imong gikaon o kinahanglan mas makasuyop gyud si vilay para manourish, no, masuplayan sa fuel ang imuhang lawas. Pag masuplayan sa fuel ang imong lawas, ang next ana mahitabo mo function insakto ang imuhang lawas. Unya, maka-repair ang imong lawas panahon nga matulog ka. Unya, layo ka sa mga balatian. Sa ato pa, usa ni sa mga pundasyon nganong magsakit ang tao sa panahon nga dili makasuyop or maka-absorb ang imuhang vilay nga naa sa mong small intestine sa mga sustansya. The same gihapon na sa kining mga fuel pump or mga unsa pa nang mga diya sa sakyanan nga panahon nga mabarado or maputol, di gyud mo function ang maong makinarya sa mong sakyanan. So importante ni, no, nga masabtan nato ni nga ilailahon nato ang atong lawas, mga pinanggap. Walay laing epektibo nga preventive measure nga himuon sa usa ka tao mao ang pag-ila-ila sa iyahang lawas, sa iyahang organism, para ma-prevent nato. Kasi pag may ila-ila ni mong lawas, kabalo na dayon ka. Unsa hinungdan si mong balatian? Unsaon nimo pag-maximize sa imuhang lawas? Unsaon nimo pag-maximize? Makabalo pog ka kung na-stress na ba ka? Kabalo na pog ka, kanus aka mo stop? Kanus aka mo pursige? Ang uban, hala, pursige, pursige, bisag na ano yung mga signs nga red signs nga di na pwede. Mao tong uban nga atake diretso, patay, dagko kay bill, unya damay ang tibuok pamilya. Ayag yung mag-ingon pinangga nga die today, die tomorrow, the same day, di gyud pwede, di gina tinuod pinangga. Kay may lagunta akong ma-hospital ta, way gastuhay, way makonsumisyon na to nga mga pamilya. Kaluoy sa tong mga anak, pamilya maginikanan nga naapektuhan ang ilang panginabuhi, na stress pud sila tungod nato. Balik taha ang atong digestion, mga pinangga. Kung mayo tag digestion, ang pagprocess, ang paggaling sa imong ginakaon, dito na muagi sa to ang GI tract, no, mayo tag GI tract, gastrointestinal tract nato, gikan sa baba. Nanay purpose ang imong ipon nganong muusap na siya, nganong gahi, nganong makabuak na siya, nga makapino na siya. Importante nga mapino, diha pa lang gani daan sa imong ngipon. Di pandili gini mo na mahatag, ma-provide, no, kanang mukaon bitaw tama sa bawa nato, ma isa duha lang ka usap, ma tulon dayon tungod sa sabaw. Manguban pagyud kada kaon, isa duha tulo usap, ma tunlon ritso niya, matukan ang imong himuon, imnag tubig. Ang mahitabo ana pinangga, wag yung tarong digestion ang mahitabo ana. O sa paana ang mahitabo, dagko pa kaayong kanon or ang sudan nga ang imong gisulod sa imong tiyan. So unsay mahitabo dito, ang atong stomach wala na nay ngipon. Ang ato ang tiyan wala na nay mga ngipon. Ang ilahan na lang dito mixing, magpagawa sila og mga juices, no? Mga digestive juices nga ang mga large molecules katong mga gikaon nimo, mahimo silang ma-break down into smaller molecules nga panahon nga muagi sila sa atong small intestine, gikan sa estomago, maadto na po na sa small intestine, gamay tinai dito na siya suyupon sa imong vilay. Unya, i-deliver na paingon sa imong dugo, unya hantod sa tibok nimong lawas. So importante nga maatiman nato si vilay. Mauna nga ang imuhang kaunon, usapo ni mugtaman, ayog sabayig sabaw, sigup sigup, usap usap, ilahi ang sabaw, ilahi pod ang pagkaon, as much as possible nga medyo uga-uga gamay or medyo basa-basa lang pod gamay ang imuhang pagkaon sa imuhang isubo, no, sa imuhang kanon. Pino na sa kaayo, pag-abot sa imong tiyan, butangan sa mga juices, mga digestive juices, mas mapuga, mas ma-absorb, mas mapuga siya sa imuhang stomach. Pag-abot sa imong small intestine, wa na. Nasuyop na ni vilay. Kanang sa stomach o sa estomago na to, na yung mga gland diha sa ato ang estomago, mga stomach lining, nga mohimo o stomach acid, mga acid o mga enzyme nga i-breakdown niya ang pagkaon o niya ang muscle sa tuang stomach. Mao na to ang murag mumasa, mumix, no, kumutonto niya mga pinangga uban ani mga digestive juices. Unya, ay hato niya i-adto na po niya partially dito sa imuhang duodenum, no, sa imuhang small intestine, kanang first part kanang duodenum. Unya, pag ma-absorb na ni siya dito sa duodenum, no, kanang small intestine na to, first portion, ang atong liver mupagawas po na siya og apdo, bile juice. Unya, i-convert na niya ang mga taba or fats nga nakaon sa imuhang estomago. Iya nang i-mas ang fats, mas iya pag yung dugmukon pag-ayo para nga ang digestion mas mahimong sayon. Unya, ang pancreas po, mupagawas po na sa iyahang pancreatic juice para po ang mga fats po mahimong into fatty acids and glycerol. Maupunoy siya ang may kinahanglan para po nga ang inyohang utok, mga kaugatan, ang uban mga tissue na to, magpabilin ang flexibility, ang katong mga nagbagtok dito nga mahulog later on o mga plaque, mahulog nga to later on o mga pagkadaot sa imong mga ugat, dili mahitabo. No, but pasabot na ay maintenance ba? So, mo na makadungog mo nga ang pagkaon tambal. Nga naman, mahimo ang pagkaon og tambal kung ma-insakto pud siya paggaling, pagproseso og right amount, right food pud ang imong gikaon. So, ang intestinal juice ginapagawas pud niya, no, sa ato ang mga wall diha sa small intestine. Iya po nang ginabreak ang mga starch, carbohydrates nga mahimo pong simple sugar. Unya, kining mga asukal, sugars, gitawag na sila glucose. Dito na ginadigest, ginagaling dito sa imong small intestine. Dito po sa imong ang intestine po nimo, small intestine, dito po gina-convert ang mga protein into amino acids. Mao na po na imo tabag repair nga magmahimsog ka, di ka magyat-yat, kusgan ang imuhang muscular nimo, muscular nimo, putlon sa nato ni, di sa nato ni ipadayon dito sa mga ugat-ugat. Putlon nato ni dito sa vilay. Kasi si vilay, bisag unsaon ni mog digest diha, pag si vilay ang madaot, yun ang problem. Ang makapadaot biya kang vilay, kumbaga, taas mo rag silihig na i-picture ni mo, si vilay mo na siya mga silihig. Unya, nana siya yung mga blood vessel gihapon, tigsuyop, mga vacuum diha. Unya, munipis na siya, pag munipis na siya, dili na ka, maka-absorb kaayo sa mga sustansya nga imong gikaon. Take note ha, pag di na kaayo ma-absorb, may tabo, mamalnourish na ka. Wala na kay repair, wala mahitabo sa imong lawas. Usa sa makapa-kubol, makapa-upaw sa imong vilay mga pinangga, kung hingaon ka gluten, okay? Gluten ha, mga magic meat, kanang mga gipanggamit karajinan, okay, karajinan ha, at least mapabasaha yun yung mga labels sa inyong gipangaon o ipanginom, ipamalit diha. Unya, kung stress ka, sige kulag tulog, munipis na siya, mabitaw sa iway gana ikaon. Unya, muhimo po na siya o kanang sige kagool-kagool, usap po na siya makapanipis sa imuhang vilay. Stress kay ka. Kung hingaon kag asukal, mga tamis ng pagkaon, makapanipis po na siya. Kung perminti luto ang imong tanang gikaon, wala kay suplemento, wala kay mga gulay o prutas gikaon, munipis po na siya. Okay, so importante kaayo, usa sa makapa taas niya mga pinangga ni vilay, kung mukaon kag mga hilaw, sample, lubi, nagbanggod kag lubi, humani mo kaon, pamahaw, kaon ka og lubi, makapataas na ni vilay. Base po sa pagtuon, ang pag-inom usab sa
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kompleto mga pinangga.
0: Tungod kay naan siya yung mga prebiotic, mutabang po ni siya sa pagpataas sa imuhang vilay nga maging healthy, managahan ang imuhang probiotic, good microorganism. Pagdaghan na siya, layo ka sa balatian o dali po ka maulian mo na nga daghan na to nga mga kliyente, mga pasyente, mga listeners. Kabisag wa pa ka at to clinic ka lang, nanginom na dito Makabuhay Plus Herbal Capsule. Daghan ang naalibyohan o naulian. So labi na katong dili kaayo makatarog tulog, mga bata nga gipang UTI, mga bata nga gipang sakitag hawak, poson, mga bata nga di katulog, mga bata o mga hamtong nga gipang kalintura. Ala, tangtangan ang capsule sa
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
0: Ibobo sa init-init nga tubig ipainom. Kung gamay pang bata, tunga alang ang capsule. So ipainom. Ulian UTI, kalintura, sipon, ulian pinangga.
2: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy!
4: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Si Melissa Montaire, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, manggod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan magod siyang side effect. Nangyitan ko og alternative, nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, magod na-effect doon siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Wala na ako siya na-experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, it's EXL Makabuhay.
0: Balik ta sa ikadong portion nato mga pinangga. Ato ni ilailahon ang Vilay gihapon nato ha. Kaning si Vilay mo nipis ni siya panahon kung nagainom ka aning tambal para sa high blood. Unsa man nga tambal nga para sa high blood nga makapaupaw. Sa pagtuon mga pinangga, kining especially kaning Olmesartan. Okay, sa toy nagainom dihag Olmesartan, i-check ang inyuhang mga gipanginom, ang gireseta sa inyong doktor, i-check. Kumahimo pa ilis din na nga naman makapanipis na asa sa inyong bilay. Mauna nga katong nagainom Olmesartan permente magla halos no daghan nagacomplain maglain jud ang ilang kutukuto, lain paminaw sila hang tiyan, magluya sila nga naman. Pag magnipis manggod, ibig sabihin ang imong probiotic diha nangamatay pud, mauna ang imong timan-an. Mabitaw katong nagainom Olmesartan nagi pambatis kutukuto. Kana pong mga over-the-counter nga mga pain medication like aspirin, ibuprofen, ayaw gyud ninyo na og adlaw-adlawag inom. Mailag sa usa ka bulan na ikausa, mailag sa usa ka episode, kinahanglan ka mo inom ana, 7 days ra po dapat. Ayaw pa labawi og mga pila ka adlaw. Ngano man, dauto niya sa ibuprofen og aspirin. Katong sige inom og aspirin, og ibuprofen, dauton ang imong bilay. Tinuod, nawala ang ngulngul. Pero 6 months upward, onward, dito nimo makita ang daghan pa nimong gipangbati. No wonder, daghan kaayo karon nga nagkadugay, nagkadaghang maintenance. Imbis ang i-maintain ang maing panglawas, ang gi-maintain inon ang sakit. No, nay kalainan mga pinangga. Niinom kag tambal kay gi-maintain ang sakit ko. Nay bangutana nimo kumusta man? Aw, malagi na koy high blood, na koy diabetes. Uy, ang gi-maintain nimo ang imong diabetes, ang imong sakit. Naginom kasi imong tambal kay gi-maintain nimo ang sakit, dili di ay. Whereas sa mga natural nga pamaagi, lifestyle, naga-lifestyle ka, unya naga-healthy lifestyle ka, unya nagainom kag mga recommended no nga mga food supplement kasi dili pud basta-basta nga food supplement lang unya pataka lang pud ta og biya sa tong maintenance dako kay peligro na daghan pong na mas na atake hinoon tungod kay gibiyaan ang para sa hypertensive or anti-hypertension nga medication drug medication unya ang gipuli nga herbal is dili gyud sa enough pud nga mo treat or mo address sa hypertension. Wala po'y program nga lifestyle. Kaon gihapon sa bawal, yun ang problem, yun ang dakong problema. Dire, ato ang gitudloon sa mga bawal, unsa po ang ato ang buhaton. Kay sultian ta mo pinangga. Natay program nga kung gusto nimo tangtangon imuhang kining gitawag nga maintenance, mawala yun na siya. Bisag right away mundang ka. Pero, very complex nga program. Kinahanglan sa gikan sa pagkaon, gikan sa imnon, gikan sa imong emotion, naka-program na. Dapat na mindset ka nga di ka magulanon, optimist ka. Unya na po kay mga herbal nga recommended pod no sa mga tested na pod nga naga-practice. nga kung kining imno nimo makatabang sa imong blood pressure, makatabang sa imong kidney, makatabang sa imong wala say contraindication, pwede pud gani kung ipasabay nato sa inyohang mga sa inyong mga maintenance nga drugs kanang gitawag integrative medicine. Napud ana mga pinangga nga ang inyong mga drug maintenance apilan og herbal katupong recommended nga herbal kay gitun-an. O dili basta kay magsuon-suon lang. Dapat kung mahimo paniguro gyud recommended kasi kung magtuon-tuon ta o mag-inom-inom ta kagalingon nga wala nimo gitun-an sa dito ang dako nga katalagman. Walay problema sa pagtuon. Walay problema sa pagtabangan nimo ang imong lawas nga ikaw manambal. Mao nay plano sa Dios. Gihimo ang tao nga walay doktor. Gihimo niya lalaki babay. Si Adan og iba. Wa gyud giingon gihimo niya si Adan og iba magibutangan ng isa ka doktor. Wala. But pasabot gihimo niyang tao nga self-responsible sa iyang kaugalingon. Bright ang tao. Oh, nagpabugo-bugo ra mo gud ang tao mo hinungdan nganong nagsakit. So katong sa mga sige inom og pain reliever, ibuprofen, mga aspirin, mao tong mga tao o mga pasyente nga mas dali inon sila magsakit og mas daghan inoon ang ilahang mga sakit. No, especially manggawas ang mga autoimmune nga kana bitong autoimmune disorder. Nganong magka autoimmune disorder naman? Ilaliman ka ang imuhang mga villi guba na. Ang imuhang mga microorganism which is the good bacteria na nga matay dito. Tungod aning mga maintenance nga dili dapat permihon o gamit. Ibuprofen o aspirin. O labi na kining pang-anti-hypertensive nga generic name, no? Kining olmesartan. Olmesartan. Okay, tanawa ninyo na mga pinangga. Kung i-stop ninyo ninyo mga medication, mubalik tubo ang inyong mga bilay. Kung panalitan, dok, na ako'y grabing ngul-ngul kay sa lawas, ang pinaka-the best, number one, emotion. Ang imuhang paghangyo, ang imong faith, the more ka masuko, the more po mutaas ang stress hormone, the more ang pain ma-feel ni mo. Labi na ka tong arthritis, plus masuko pag yun. Labi na ka ning arthritis, on, dali ka ni masuko ba ya? The more hinoon, imbis kung ngul-ngul, mag-ampo na lang ka, mga ikagrasya sa Ginoo. Magmahinahon ka, magkanta bakag mga awit sa pagdaig sa Ginoo, pasalamat sa Ginoo, bisag arthritis ta. O, imbis nga masuko ka, madagdagan hinoon ang imuhang sakit. So, imbis nga masuko ka, imo na hinoon pag mapasalamaton sa Ginoo. So, usa na siya sa mga strategy. Kasi, the more nga kalma ka, the more nga at peace ka, grateful ka, uy, according sa siyensya di ay, mutaas ang imuhang kining mga neurotransmitters, mga happy hormone. Pag kinipod sila ang mutaas, dito ka ma-relieve, no? Ma-relieve sa imong mga pain. Ang imong stress hormone mo baba. So, mauna nga, kung mahimo, usa ana, pwede ka maglaga og dahon sa abukado. O, lagaw ng dahon, upat, pito ka dahon, upat ka basong tubig, 15 minutos, papabukal, dahon sa abukado ha, makatabang. Every 2 hours, mag-inom, 1/4 sa baso nga inyong gilaga. Okay? Every 2 hours on yan. While manambal mo, tang-tanga po ng hinungdan sa makapangol-ngol. Number 1, karning baboy. O over nga paggamit sa mga itlog, no? Too much paggamit sa itlog, mag-cause po na siya og arthritis. Labi na kung mukha mo tulo o patka itlog o niya, maghigda-higda lang, maglingkod-lingkod na, makapa-arthritis mo, taas po imong uric acid, imong proteinuria. Ayaw po mo kalimot sa pag-inom sa
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kompleto mga pinangga.
0: Very effective po na siya sa pag-address sa mga ngul-ngul sa lawas. Kung grabing ngul-ngul, duha ka kapsul inuma. Buntag o to hapon, pagbuwa na yung ngul-ngul, one kapsul na lang, buntag o to hapon, i-maintain na ang buntag o to hapon, pulo kaadlaw, hantod. Pag okay na yun, buntag hapon na lang, then i-maintain na lang na siya, one kapsul a day or duha ka kapsul kada adlaw.
2: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy! Nuin mo na siya, kasamang
9: makabuhay, EXL Life and Herbs, nutrisyon ikaw! Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo ang EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha, timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule?
10: food supplement ra man na.

0: ang original nga kanang design sa atong lawas is mukhaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan, pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya dinalian ang tanan, minus na kayong makakauna tong disinting na gulay na iprutas, maunang ang sakit nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency, ang kakulangan sa mga vitamins, minerals o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon ka kung isa ka kilong gulay, ug imo nang usapon, ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragya po na, gulay ragya po na, sa ato pa, wani mo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinahanglan i-digest. Pag take ni mo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inigkabuntag, sa udto, unya before you sleep, inigkagabi, para makita ni mo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa-usa pag ipaabot ni mo, adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adto na to sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Basta healthy, happy.
5: May kasabihan. Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle. Tuhi ang imong kaugalingon, ug ang tanan naa sa imong kaugalingon. Huna-huna nga naay butang nga dako kayo sa imong kaugalingon. Kanay pangita, kana mo'y tun-i, kana mo'y hinuktuki, nga nakay gahom nga makahimo sa pagdaog bisag unsa may dagkong babag sa imong tubangan. Usa ka tawo miadto nagbaklay-baklay dito sa kampo sa mga elepante or elephant camp. Ug nakita niya usa ka dakong elepante nga gihigtan ang isa katiil aron nga dili maka gawas, dili makalakaw, dili makabuhi. Gidool niya ang mga elepante. Nasak na lang siya, nakuratan na lang siya nga pagtanaw niya sa dool nga ang gihigot radi ay sa elepante, kaya kaayong putlon sa elepante hasta ang gamaya. Kaya gigang putlon sa elepante, kadako sa elepante, kaya gid niya maputol ang katong pisi nga gihigot. Na-confuse kaayog, nalibog kaayo ang maong tao. Iyang gidool ang trainer, ang tagiya ni adtong elepante, pangutaan na siya. Sir, nganong elepante sir? Nganong dili man niya putlon ng pisik gihigot sa iyahang tiil? Na kaya rin yung kayo na putlon sir sa iyang kadako niya. Kaya.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7 Heart FM time. It is now 5:43.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Nanay Tessita, kasaan nga po kayo?
1: Santa Rita Samar.
0: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad.
0: Mm-hmm.
1: Tapos hindi ako makatulog.
0: Mm-hmm.
1: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
0: Mm-hmm.
1: Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema o kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Beat Heart FM 93.7 Heart FM Time. It is now 7:13.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan SHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat nyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: With heart.
6: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:32.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na ng kalusugan at kasiyahan.
4: Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Wala nang patumpik-tumpik pa. May caller na tayo muli agad sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello. Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Feli. Din siya. Magtanong siya na ko, Kuya Boy.
0: Apo, Nanay Feli. Okay po. Nang Jensen. Okay po. Ano pong tanong ni Nanay Feli? Ano po?
1: Sumakit ang tiyan ko na respove.
0: Ano po yun?
1: Sumakit ang tiyan ko.
0: Nung?
1: Hello, sumakit ang tiyan ko. Paano ito?
0: Sumakit yung tiyan nyo pag?
1: Apo. Mag-inom na rice coffee.
0: Nung uminom po kayo ng rice coffee, sumakit yung tiyan po ninyo?
1: Opo, mga 16 years na siya nainom ko. Ngayon, nagsakit naman.
0: nung una pong pag-inom niyo po ng ating rice coffee, nanay, sumakit ka agad?
1: Hindi man, ngayon lang.
0: Ah, ngayon lang. Baka po nanay, may mga nakain lang po kayo na kakaiba. Kasi nung una naman na pag-inom ninyo, hindi naman po sumakit.
1: Hindi. Datong tuwanaw lang na po nakain.
0: Ha?
1: Pag-inom ko ng araw-araw, araw-araw na close coffee, sumakit man ang tiyan ko. Paano ito?
0: Ah, ibig niyo sabihin, nanay, pero nakailang sachet na po kayo ng ating rice coffee?
1: Opo, nakainom na ako. Hininto ko na kaya nagsakit man ang tiyan ko.
0: Pero nung una po, nanay, unang pag-inom niyo po ng ating rice coffee, hindi naman sumakit.
1: Hindi man.
0: Tapo. Sumakit lang.
1: Andyan ko.
0: Kailan po sumakit? Ngayon lang? Kahapon?
1: Nung isang araw lang.
0: Kailan po kayo nagsimulang uminom ng ating rice coffee, nanay?
1: Yung June po.
0: Ah, okay.
1: Tapos nagbilin.
0: Last month po kayo uminom ng ating rice coffee? Last month po kayo nagsimula?
1: Oh, last month. Naubos na. Nagbili naman ako ngayong buwan na ito.
0: Apo. Pero nung last month po, nanay, last month po, nanay Feli, sumakit din po ba yung tiyan po ninyo?
1: Hindi ba nagsakit ngayon na pagkalabang kahon na nainom ko na?
0: Ah,
1: ngayon ang sumakit tatlong araw na.
0: Tatlong araw na sumasakit yung tiyan niyo po. Wala naman po kayong kinakain na iba?
1: Wala. Yun lang ang kuan, dahilan.
0: Ang dahilan po, rice coffee talaga?
1: Opo. Hintiyan ko ba yung parang kuan?
0: Parang hinahalukay.
1: Oo.
0: Opo, nanay. Sabi ko nga po, unang-una, nanay, kung halimbawa po sa rice coffee po talaga yan po, kung tama po yung sinasabi po ninyo, ang magiging sagot ko po dyan sa inyo, kasi na mga sa mga programa po natin, lagi ko pong sinasabi, sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan na pag-iinom po natin ng ating rice coffee, pwede po natin maramdaman yung unusual po naman sa ating katawan. Bakit? Unang-una po, dahil po tinatanggal na po nito yung lahat ng mga basura, yung mga impurities na nandyan po sa loob po ng ating katawan. Kumbaga, tinatanggal, tinitik-tik po yung mga nakadikit na ng mga basura po sa loob po ng ating katawan. At mamamalayan po natin sa pagbabawas po natin, nanay, kakaiba yung itsura at ibang amoy dahil po yun sa mga basurang ilalabas po naman dahil po naman sa ating rice coffee. Kung ihihinto po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee dahil natatakot tayo dahil sumasakit, wala na pong pagpapatuloy ng paglilinis po ng inyo po ng mga katawan. Eto pa po, nanay, may posibilidad. Ha?
1: Patuloy ko mag-inom ng rice coffee?
0: Ituloy niyo lang po, nanay. Para po sa akin, ha, kasi sa tingin ko po, kung ang ating rice coffee ang dahilan nga po niyan, yan po ay healing effect lang naman po, nanay. Wala pong problema dyan. Kasi sabi ko nga, tinitik-tik na, tinatanggal na yung mga basura po sa loob po ng ating gawan. Kung rice coffee nga po talaga, kung tama po yung hinala po ninyo, na rice coffee talaga ang dahilan, ano po, ng pagsakit ng inyong dyan. At siyan po ay naipaliwanag na po natin sa ating mga programa na sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan ng pag-iinom po natin, sa mga unang buwan ng pag-iinom natin ng ating rice coffee, pwede tayong makaramdam ng ganyan. Diba? Narinig nyo naman po yan, anay, siguro.
1: Opo.
0: Diba? O, tapos, pero, sabi ko nga, kung hindi naman rice coffee ang naging dahilan po niya, nanay, na, kasi sabi niyo po nung unang linggo na pag-iinom niyo ng ating rice coffee, wala naman pong nagsakit. Wala naman, hindi naman po sumakit yung shampoo ninyo ngayon lang. Kaya po, iniisip po natin na baka meron po kayong nakaing iba or, diba, na... kakaiba or kumbaga sira na pagkain, baka po ganoon nakain po ninyo. Pangatlo po nanay, siguraduhin po natin na ang naiinom po natin produkto ay yung ating po namang rice coffee. Yung sinasabi po natin kulay gintong dilaw na karton, RISE, yung spelling ng rice, yun po dapat po nanay. May tanong po pa kayo.
1: Kuya?
0: Po?
1: Ipatuloy ko lang mag-inom?
0: Yes po nanay, kasi nga po sabi ko proseso po yun. May mga iba, sabi ko nga po, kung napapakinggan nyo po, yung ating po namang programa, yung mga kumbaga pinag-uusapan natin dito, sabi ko, may mga pagkakataon, hindi po lahat ng mga umiinom ng ating rice coffee nakakaranas po nito. Sabi ko nga po, ang mga pwede pong ang iba makaranas po nito dahil sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan ng pag-iinom ng ating rice coffee, magkakaroon po ng healing effect. Ano po yung healing effect na tinatawag po natin? Yan po yung unusual thing na ating po namang mararamdaman sa pagsisimula po naman ng pag-iinom natin sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan ng pag-iinom natin ng ating rice coffee. May mga pagkakataon na parang hinahalukay yung ating tiyan. Yan po nga yung particular...
1: reaction?
0: Yes po, nanay. Yung po yung... Kung yan po ay talagang rice coffee po, nanay, ha? Kung yan po ay tungkol po sa ating rice coffee, wala naman kayong nakaing kakaiba, wala naman kayong nakaing sirana, kung wala naman po, nanay, kung okay naman yung pagkain po ninyo, at tama naman yung iniinom yung rice coffee, posible nanay na yan po ay dahil po naman sa hinahalukay na po yung inyo po namang diyan, tinatanggal na yung lahat ng mga basura na nagsasanhi po naman ng iba't ibang uri ng karamdaman po sa inyo.
1: Pero kuya, ilang kayang araw mo, di nang masikit ang tiyan ko?
0: Mga ilang araw na po nanay sumasakit ang tiyan po ninyo. Gaano kasakit? Hindi po ba kayo nakakatrabaho na? Nakakapaglakad?
1: Alakan man?
0: Hindi naman.
1: Ilan kayang araw na hindi na sumakit mga isang linggo?
0: Depende po yun, nanay. Depende po yun, nanay. Ang sa akin lang po, kailangan nyo lang pong ipagpatuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee. Or di kaya, pwede po kayo magpa-check up sa doktor para makita po ninyo at baka naman talaga meron pong iba na rason bakit po sumasakit po yung tiyan po ninyo.
1: Ay, yun man ang dahilan, pag-inom ko.
0: Kaya nga po, nagtatanong po ako sa inyo, nanay. Anong unang araw, unang linggo na pag-inom po ninyo ng ating rice coffee, hindi naman sumakit. O bakit ngayon lang?
1: Noong kuwan, yung June 2, nag-inom ko na isang kuwan. Pagka August 2 naman, nag-inom naman ako. Ngayon lang man sumakit.
0: O kaya nga po, nanay. Ngayon lang sumakit. Kaya hindi ko po alam kung... tama po ba talaga na yung ating po namang rice coffee yung ano? Kasi yung una naman na pag-inom po ninyo, hindi naman.
1: Hindi man.
0: Oh, kaya nga po, bakit ngayon? Nung naglao na, masakit na. Paano natin masasabi na rice coffee yun?
1: Kasi pag-inom ko ba, ikalawang box na nabili ko, yun ang sumakit na.
0: Okay po. Yun po nanay, yung akin po namang sinasabi. Kasi yung mga unang araw, kasi kung sabi ko nga po, kung tama po yung sinasabi po ninyo na rice coffee po yung sanhi ng pagsakit ng inyong pungtian, ang explanation po niyan, dahil tinatanggal na yung mga basura sa loob po ng ating katawan. Hindi naman po pwedeng, kumbaga, nagkakalkal ka dyan ng mga basura sa loob ng inyong tiyan, eh wala kang mararamdaman. Oh, kung rice coffee po yung talagang reason, kung yun po talagang tama po yung sinasabi nating sani. Oh, ngayon, pag sinasabi nating sumakit ang in a negative way, kung titingnan natin na negatibo, sumakit yung aking tiyan dahil uminom ako ng rice coffee. Ngayon, bakit ngayon lang? Bakit nung unang mga araw hindi po naman sumakit?
1: Hindi man yung kuan, yung mga isang buwan, hindi man sumakit yung pag ubos ng isang box, ngayon lang ba, pagkalawang box na, sumakit pag after one week.
0: Oh, kaya nga po yun po yung sinasabi ko, bakit nung unang buwan hindi sumakit, bakit ngayon? Kaya po nagtatanong ako sa inyo, baka may nakain po ba kayong masama o may nakain kayong sirana? Ano po usual yung kinakain po ninyo, nanay? Araw-araw?
1: Kanin na sa isda.
0: Oh, kanin tsaka isda. Sigurado po ba tayo na yung kanin ay hindi pa sira o yung isda ay hindi pa sira? Kung hindi po rice coffee yung kung halimbawa hindi po rice coffee yung rason.
1: Sinag na kanin.
0: Oh, yun nga po. Oh, anyway, nanay, kung ang tanong po ninyo kung kailangan nyo ipagpatuloy yung ating po namang pag-iinom ng ating rice coffee, ipagpatuloy nyo lang po. Kasi nga, sabi ko nga, the more na dapat pong ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, kasi cleansing effect na po yan, nanay. Healing effect.
1: Hey, gatas na ninyo po kagabi.
0: Ha?
1: Gatas, nag-inom ako ng gatas kagabi.
0: Oh, nasa sa inyo po yun, nanay. Basta po, nasa sa inyo po yun kung ipagpapatuloy nyo po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Pero po, para sa akin, base po sa mga testimonya ng ating mga kababayan na umiinom po ng ating rice coffee, at no, yung mga kababayan po nating nakakaranas po ng ganyan, ang ginagawa po nila, ang sinasabi nila sa akin, Kuya Boy, itinuloy-tuloy ko lang ang pag-iinom ng ating rice coffee at nailabas ko lahat ng basura ng aking katawan. Nakita ko nakakaiba yung itsura ng inilabas ko, tapos iba yung amoy. Tapos doon, Kuya Boy, unti-unti naging maganda na yung pakiramdam ko hanggang ngayon. Yun po yung sinasabi po nila. Pero nasa sa inyo po yun, nanay. Ha?
1: Araw-araw.
0: Oo nga po. Wala naman po akong sinabing hindi kayo nagbabawas. Sa akin lang po, nanay, nasa sa inyo po yun. Kung itutuloy nyo po ang pag-iinom ng ating rice coffee o hindi, it's up to you po, nanay. Ipinapaliwanag ko lang po sa inyo na okay lang po yun, kasi healing effect po yun, cleansing effect po yun ng ating rice coffee, kung rice coffee nga po yung reason ng pagkakaroon po ninyo ng sakit ng tiyan.
1: Opo.
0: Okay?
1: Papatuloy ko na lang ubusin yung may isang box pa, di malainom pa.
0: Okay po, nanay. Sige po. Again, baka hindi mo lang po kasi na siguro naiintindihan yung sinasabi ko, na yung po ay yung pong nangyayari po sa inyo ay cleansing effect ng ating rice coffee. Kung ihinto po natin, kasi herbal po yung ating produkto, nanay. Unang-una herbal po yung ating produkto. Kung makikita nyo po dyan sa sangkap ng ating po namang rice coffee, wala naman po dyang makakapagsabi sa inyong kemikal na makakasira po ng inyo po na herbal po yung ating produkto, nanay. Wala pong side effect, wala pong overdose. So, ibig lang sabihin, kung mayroon pong ganyang uri ng epekto po sa inyo, cleansing effect po yun. Kumbaga, nanay, healing effect po yun. Ibig sabihin, habang pong kinakalkal po natin, nililinis natin ang sugat, sumasakit pa rin po yun habang nililinis po natin. Tama po ba?
1: Opo.
0: Ang isang sugat kapag nililinis po, hindi naman pag nililinis mo, dahil nililinis mo ito, wala kang mararamdamang kirot. Kaya nga nililinis, kasi kinakalkal mo, tinatanggal mo yung dumi. Hanggang sa maging malinis na, pag malinis na po siya, hihilom na siya, nanay. Parang ganun po yung ating po namang katawan. Diba? Habang nililinis natin, syempre, 'di ba? Kinakalkal natin. Parang yung kalye. Kapag kailangan nating kumpunihin yung bagang mga daan sa kalye, 'di ba? Dinajackhammer 'yon. Ginaganon. kahit nga sa tenga masakit. Masakit din po yun sa ano, kung halimbawa ikaw yung jackhammer kasi aayusin nga. O tapos lalagyan na ng magandang daan, o di maganda na. O parang ganun din po yung ating katawan. Kumbaga nililinis muna kaya mararamdaman natin yung konti lang namang yung sakit, nanay. Hindi naman yun na, di ba, magtatagal ng isang taon, parang gano'n. Hindi naman yun. So, kailangan lang po natin ipagpatuloy. Kasi, once hininto po natin yung ating rice coffee, wala na. Balik tayo doon sa, ano, balik tayo doon sa pagkakaroon ng mga karamdaman. Di ba? Nanalo yung mga karamdaman natin. Uy, hindi na tumuloy. Kasi, ano, okay na tayo. O, didiretso tayo sa ginagawa nating pagsira sa kanyang kalusugan. Parang gano'n.
1: Apo.
0: Okay po, nanay.
1: Papa, may damlak mamaya.
0: Huwag kayong matatakot kasi herbal po yung ating produkto, nanay. Walang side effect, walang pong overdose. Ano po?
1: Opo.
0: God bless po, salamat. Nanay. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Salamat.
0: Thank you very much po, nanay. Hinali. Thank you.
1: Bye.
0: Salamat po. Ang kaibigan si Nanay Feli ng Jensen, ang alam ko Jensen, no? Tama.

0: ayun po yung sinasabi po natin, mga kaibigan. Kailangan po natin na intindihin kasi yung lagi ko pong sinasabi yon sa ating po namang programa. Lagi po nating pinapaabot doon na sabi ko nga, sa mga unang araw, unang linggo ng pag tawag dito, unang linggo ng pag ng pagiinom ng ating rice coffee, 'di ba? Doon natin 'yon mararamdaman, pero hindi po lahat pwedeng makaramdam po noon. 'Di ba na mararamdaman natin yung parang hinahaluka yung ating po namang katawan, hinahaluka yung, di ba, may mga unusual thing na tayo pong mararamdaman. Pero sabi ko nga, huwag po tayong matatakot. Dahil nga po, yan po ay healing effect lamang ng ating po namang rice coffee. Yan po ay, tawag dito, cleansing effect lamang ng ating po namang rice coffee, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello po? Hello?
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Magandang kalusugan po. Ah, si ano po ako. Ba't hindi po makuntak yung number po ni Kuya Boy? Busy po eh. Dope lang lang po.
0: Ito na po yun, ma'am. Si Kuya Boy na po itong kausap nyo.
1: At bakit po nagsasalita siya ngayon sa radyo?
0: ano pong taga saan po kayo, nanay, muna?
1: Ano po, tayo at English Batangas. At bakit po nagsasalita ng iba po ang kausap
0: ko sa wait, nanay. Wait lang po. Taga saan po kayo? Taga saan po kayo?
1: English Batangas po.
0: Saan po?
1: Tingloy, Batangas.
0: Saan po yun?
1: Tingloy, Batangas po.
0: Ano? Tingloy? Tinglay?
1: Tingloy, Batangas.
0: Tingloy, Batangas. Tingloy.
1: Opo.
0: Tingloy, Batangas. Nanay, wait lang po, Nanay, wait lang. Sasagutin ko po yung tanong po ninyo. Wait lang. Gusto ko lang makuha po yung impormasyon. Tingloy, Batangas. Opo, Batangas. Ano pong istasyon kayo nakikinig? Ano pong istasyon? Kung alam po ninyo kung anong pangalan po ng istasyon na yan na pinakikinggan po ninyo, kung saan nagsasalita si Kuya Boy, ano pong istasyon niya, nanay?
1: Ano, hindi ko kalanapan hindi nang nakuha ang pangalan.
0: Ah, ganito po. Okay po. Nanay, ano pong pangalan po muna ninyo?
1: Cherry.
0: Ano po?
1: Cherry.
0: Okay po. Taga saan po si Cherry? Tingloy, Batangas.
1: Opo.
0: Okay. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: 60.
0: Ilan po?
1: 60 po.
0: 60. Okay. Nanay, Cherry, ang kausap niyo po ngayon, ako po si Kuya Boy. Ngayon, tatanungin ko, yung tanong po ninyo, nanay, wait lang. Yung tanong po ninyo, kung bakit kausap kita sa sinasabi ko sa iyo na ako si Kuya Boy, pero nagsasalita si Kuya Boy dun sa radyo na pinakikinig ninyo at hindi naman ikaw yung kausap ko. Nanay, hindi po yan live.
1: Ay, ganun po ba? Ay, bakit ganun na nagko-commercial, nagtatawag po siya, sabi, tawag niya po kayo.
0: Opo.
1: Yun po.
0: Tama po. Hindi po yan live, nanay. Kaya nga po tinatanong ko po kayo kasi pwede po kasi na yan pong istasyon na yan na pinakikinggan po ninyo ay hindi po na sumunod sa usapan na dapat live po nilang i-play ito. Kaya lang, ang i-play po nila yung recorded na kasi siguro baka po sa signal, baka po sa hindi po maipaliwanag na rason. Kaya po, hindi po kayo yung kausap ko dyan. Pero dapat, kayo po yung kausap ko dyan. Nag-play lang po sila ng iba na recorded, na record po nila, plinay po dyan, kaya nga po iba yung napapakinggan po ninyo. Kaya nga po tinatanong po kita kung ano pong istasyon yan para ma-call po natin yung attention po nila. Kasi hindi po pwede yan. Dapat po talaga live.
1: Ah, Kaya kung apoy live yun. Eh,
0: opo.
1: Yan, no? Nagsasalita po kayo.
0: Opo.
1: Narinig ko sa radyo.
0: Opo. Nanay, hindi naman po yun yung importante. Ang importante ngayon, tumawag kayo sa akin at kausap ko na po kayo. Live kayo ngayon sa iba-ibang radio station sa ibang bansa. Sa buong bansa. Yan po, nanay, na lugar po ninyo. Baka dyan lang po hindi tayo live.
1: Hindi po, ano?
0: Baka po dyan lang po sa lugar ninyo, dyan po sa estasyon na pinakikinggan po ninyo, baka dyan po tayo hindi live. Pero sa ibang mga estasyon po ng radyo sa buong Pilipinas, live po tayo ngayon, nanay.
1: Ganun po ba?
0: Opo. Nanay, hayaan na po natin yan. Very technical na po yung pinag-uusapan natin. Eto na, nanay, tayo. Mag-usap na tayo. Kayo po ba'y umiinom ng ating rice coffee?
1: Hindi po nga po, magtatanong nga po, kaya po ako nagtitext, dahil po magtatanong, matatawag ako sa inyo.
0: Okay po.
1: Magtatanong po.
0: Ano po yung tanong po ninyo?
1: Ano po yun, Kuya Boy, yung bang, kasi ako, nagpag-check up ako ng mga last month, at saka yung mga March, at saka may mga follow-up check up po ako. Eh ngayon na naman sa next month, pero naman ho akong repeat laboratory. Pababalikin po ako ng doktor. O ngayon po, ang ano po po kasi nila ay yung UTI po at mataas po ang uric acid ko po.
0: Mm-mm. Okay. UTI, tsaka uric acid. Okay po. Ano pong tanong po ninyo, nanay?
1: Pwede ba po po yung...
0: Pwede.
1: Yung kape, may UTI po ako.
0: Pwede po, nanay, kayong uminom ng rice coffee. Hindi po yung ordinaryong kape. Yung rice coffee po, nanay, ang pwede ninyong inumin. Okay?
1: Po ba? Kasi, opo, pwede po yun kung halimbawa. Kasi hindi pa ako po ako nakagamit. Nagtatanong lang po ako.
0: Opo. Ano po yung tanong po ninyo?
1: Yun nga po, ilang pwede po ba yung sabi? Kasi nakakita po ako ng pack ninyo ng rice coffee po sa bilas ko po, ay yung hipag ko po.
0: Opo.
1: Na nagagamit po sila.
0: Ng rice coffee?
1: Marami pala. Opo, marami po palang lamahan sa isang balot po niyan na pwede po yung hatiin.
0: Marami pong laman na paano po, nanay, ang ibig sabihin po ninyo?
1: Sa isang pack, marami po ang laman. Sa isang sachet po.
0: Yung isang sachet, marami ang laman.
1: Opo, pwede po yung hatiin, Kuya Boy.
0: Pwede naman, nanay, kung tama pong rice coffee yung binabanggit po ninyo. Pero mas maigi po niya, nanay, isang buo na pong sachet. Yung isang sachet po, isang timplahan lang dapat po yun.
1: Eh di, matamis po. Kasi ang narinig ko sa mga radyo po, matamis daw po yun.
0: Dagdagan niyo po ng tubig.
1: Ano po yun? Init?
0: Mainit po. Mas maigi po ng mainit.
1: Ganun.
0: O kung matamis po. Kung matamis po para sa inyo, nanay, dagdagan niyo lang ng tubig. Di ba mahalis yung tamis?
1: Opo, kasi ayaw ko ng masyado ng mga tamis at...
0: O kaya nga po, nanay, huwag niyong poproblemahan yung sarili po ninyo pag ganoon. Kasi kung matamis, dagdagan niyo lang po ng konting tubig. Tama?
1: Tubig. Oh, sobra po sa isang tasa.
0: Oh, okay lang po yun. Gawin po ninyo sa baso para hindi matamis.
1: Pwede po yun sa ano nga pa ba yun?
0: Nanay.
1: Meron pong yung high blood, yung kasama ko.
0: Nanay, ito po para... kasi wala na tayong oras po. Ganito po, nanay. Halos po sa lahat ng mga karamdaman po, nanay, pwede po tayong uminom ng ating rice coffee. At nakakatulong po ang araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee. Wala pong magiging epekto sa inyo. Hindi po kayo matutulungan ng rice coffee kung iinom po kayo ng isang beses lang, dalawang beses lang, o isang buwan lang. Tapos na. Dapat po nito tuloy-tuloy.
1: Magkano po ang isang...
0: Ang isang box po ng ating rice coffee ay nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang po per box. Available po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, nanay, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E, R-I-S-E. Kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Diyan po sa karton, meron pong isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog kayong makikita sa larawan. May isang tasa ng kape na larawan na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwang mera po yan. Meron pong sikat ng araw sa taas. Diyan po sa karton, nanay, meron pong 10 sachet ng ating rice coffee. At yan po yung iinumin po ninyo araw-araw po, nanay. Tuloy-tuloy. Dalawa hanggang tatlong sachet sa isang araw. Kahit ano pong oras po, nanay, pwede nating inumin. Wala pong side effect, wala pong overdose. Kahit po maubos nyo yung isang karton ng ating rice coffee, which is 10 sachet sa isang araw, wala po kayong problemahin dahil wala pong side effect, wala pong overdose, nanay.
1: Ah, 180 po yung karton.
0: Yes po, nanay.
1: Sige po. Yun lang po, Kuya Goy, ang tanong ko po.
0: Okay po. Wala na po kayong ibang tanong?
1: Mag-face na lang po ako sa inyo. Nag-time kung meron pa po akong maisip na tanongin po.
0: Sige po, nanay. Maraming salamat po. Thank you very much po. Maraming salamat. Ang ibigan, wala tayo. Lagpas na tayo, mga kaibigan. Sobrang lagpas na tayo. Bye-bye na po. Ang alam po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon, yung sa pagani sa paningin ko po. Mula po nung nag-inom ako ng rice coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
2: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar. Heart FM Time. It is now 8:02.

0: Heart FM Time. It is now 8:29.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Gusto ako sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jud nga anak. Tinamong yung mga tao sa magbebe, ay anak ka babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginay ko sa kuang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa kuang kong heart, picos, pagtanong nila, kag okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:38.
1: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Natatandaan mo pa ba yung mga salitang yan, sweetheart? Kung ano, madalas tayo mamasyal, di ba? Sa Luneta, sa Fort Santiago, sa Paco Cemetery. Madalas tayo manood ng sine. Paikot-ikot tayo, namamasyal. Sa pagtanda kaya natin eh, makakadalawa ka pa kayang kilometro ng pamamasyal. Aakayin mo kaya ako sa paglalakad?

0: Sana nga, sweetie. Mahalin mo pa rin ako. Maski na wala na akong pera. Maski na wala na akong buhok. Maski na pumangit pa ako. Bakit? Guwapo ba ako?
1: Heart 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:13. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:14.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong sa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Amina sa dadagaday ko. Tagaruhas na sa bay-bay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas. Mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagi, sintay 3 pisaron ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani kape corn. Mo ani siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapit pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Bueno.
1: 93.7 Heart FM Time. It is now 6:45.
2: Ang adlaw natakaron sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
2: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay ka ay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin 83 pasaron ni 73 na lang munang nilipay ko ani nga tungod aning capricorn mo ani sa usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapit pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
2: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat n'yong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:09.
1: Ang adlaw nakatakaron sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin 83 pasaron ni 73 na lang munang nilipay ko ani nga tungod aning kape corn mao ni usang usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapit pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:31.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920

0: Heart FM Time. It is now 7:44.
1: Idilita po ito ng mga aklan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.